0: Angutholi.
1: Mhm. Awuvenhlobo.
0: Hayi awuveni ngamathuba atholakala.
1: Mhm.
0: Manje manje nje ngajabula nje mathuba umsebenzi ngoba umuntu oyiphelisayo yabo.
1: Mhm.
0: Ngayikhantela nje okuyisitolo i-tuck shop ngiyiphilisa coach.
1: Uyiphilisa ngayo i-tuck shop.
0: Yebo, ngiphilisa ngayo la kanongoma nqakotha.
1: Khona ukuzame ukwenzakalani kwenu, uyazama ukuthola umsebenzi, uya-apply mhlawumbe kungalungi, ungaphendulwa noma bakunqabe noma kwenzakalani.
0: Ngiye ngizame nje ukufona. Ngiyawutholi mhlawumbe ngithole omncane yabo sheshe kuphele, sheshe kuphele. Manje nje ngiprakthise ngalokhu engikwenzayo okwamanje. Yikho ngathi kuyangisifasisa.
1: Lalela mfethu, ungaphela amandla, ungaphela umoya. Yabo njalo nje kukhona okwaziyo ukukwenza. Kuyisibusiso kwayo lokho Nkosi yami, ukuthi awuhleli ngampela awunalutho. Khona okwaziyo ukwenza, khona okungenayo. Kwesinye isikhathi impilo dana mfethu ikwenzele nje into ongayiyazi ukuthi ngizoyithatha le nto ngiyenze njani manje, ngoba mina ngifuna ukuya ngala. Impilo dana ikubise kwenye indawo ngenkani. Yes. Ngakho-ke kulokho onakho manje owenzayo, ngisho noma kuthiwa umdlandla wakho wonke ukufaka kuwona ukuthi kukhule kona kwayilokho. Kuyobe kukhulu nalokho, kuyokuphilisa mfethu. Kodwa ungayeki ukujaha iphupho lakho.
0: Yebo, msana angeke impela ngiyeke nje. Ngeke impela ngizosama nje. Ngize ngibone ukuthi ngisekusaphi.
1: Ngiyabonga mfethu, uphile mfethu.
0: Yebo, mfethu ngiyabonga.
1: Siyabonga Nkosi yami. Elalela, ayikho into engeke ifezeka, ayikho into engeke enhle engeke iyenzeke. Okufisayo ngokwenhliziyo kuyogcina kwenzekile ekugcineni. Nawa ama voice notes.
2: Siqophezana Clarice, Clarissa. Udaba Holmes yalo yamasteli la umsitokulumisa izulu bhaqa. Cha mfethu, mina iphupho lami kuyoshayela phesheya. Cha ngiyohudula impolompolo Clarissa. Siyahlanganisa amaphepha-ke la wadingakalayo ukuthi ugcine ufikile phesheya. Siwona nje okunye sekuhlangene, okunye sekusashoda, kodwa kugcina kuhlangene. Ngibonge uDebo Holmes yale masitela umsuthu okhulumisa izulu bhaqa ubaba akade.
1: Siyabonga mfowethu.
3: Angibingelele Sigqebhe, ngiyathemba uyaphila. Ngibingelele kaNdlovu endaweni yaseNdwedwe eMpondweni, uNomehlo wasezimpondweni. Sigqebhezana, mina ngifisa ukudrive ama-truck phesheya. Njengamanje ngiwa driver la eMzansi, ngithutha ilahle liRichards Bay eDurban. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngibone ngiphesheya, ngisebenza khona, ngidrive ama-truck khona. Noma ngaba yiliphi izwe eliphesheya, ngiyafisa kodwa ukuthi nje ngelinye ilanga nami ngihambe ngiyodrive phesheya, ngenze konke lokhu kufanele kwenziwe before uhambe, ngihambe ngokusemthethweni. Angibonge Sigqebhe, ulungele bakaNdlovu endaweni yaseNdwedwe eMpondweni, uNomehlo. Njengamanje ngiyehla ngeRichards Bay ngiwela iFollows, ngihamba
1: ngo-R34. Nayo leyoto kwesami umrozi ngabe usejabulani Nkosi yami. Siyabonga mfethu, sibonga kakhulu nge-voice note yakho. Amaphupho ayafezeka, amanye amaphupho awafezeki namhlanje, nangonyaka ozayo mhlawumbe futhi ngeke kwenzeke. Kodwa ngoba kusenhliziyweni yakho, mina ngiyayikholelwa lento ukuthi okusenhliziyweni yakho kuyogcine kufezekile, kuyogcine kwenzekile. Njenga ngisho ukuthi sesiphile esikhathini singafani manje ngampela. Ngisho noma kuthiwa khona leli phupho lakho onalo wena, akusilona iphupho lomunye umuntu, akubonela lona ukuthi into ongakwazi ukuyenza. Ngisho noma bengakholelwa ukuthi into ongakwazi ukuyenza, ngisho noma kuthiwa awazi umuntu oseduzane nawe owe wayenza lento leyo, yafeze yenzeka ngampela. Kodwa ngoba iphupho lakho lisenhliziyweni yakho, lisemqondweni wakho, hayi come on. Kanti uNkulunkulu wani
4: Chata nosithandwa Nzuza.
5: Makuqala unyaka abantu bethu baba neyifiso baye bayizisho, nabasuke befisa ukuyifeza onyakeni ngaphambi kuphela.
4: Woza nabangani bakho.
5: Mhlawumbe kasibuke kabanzi ukuthi-ke umuntu angayenza kanjani-ke ubheke ukuthi usahamba kahle yini ngendlela ayifisa ngayo unyaka uqala Nkosi yami, noma washo nje kwaphela kanjalo ngoJanuwari.
6: Akungabi yinto esiyikhuluma emoyeni kuphela, kodwa akube yinto eyinhloso esifuna ukuyenza, bese iba neplani futhi ukuthi sizoyenza kanjani.
4: WNB
1: Ah, kuphela. ngahlela kodwa cha ngathi akuhambi kahle ke angalungisa kanjani ke inhloso zakhe lezo
6: inhloso zakho zomnyaka kumele na kanjani zihambisane nesimo sangempela sempilo le ibaluleke kakhulu ngoba isiza ukuthi sikwazi ukucathula uma sifuna ukubezela impilo yethu phambili
4: ngo 3 buya ku 6
7: Kukhozi FM
4: Jackie, no clares ampega.

Namhlanje umgqibelo umhla ka 18 July ke njengoba kumgqibelo umhla ka 18 July iMandela Day usuku la kwazala khona owaye ngumongale umongameli wezwe lethu utata uNelson Mandela ngalolu suku ke siyaqhuquzela ukuthi senze izenzo ezinhle sisize la singakwazi ukuthi sisize khona imizuzu ewu 67 so ngiyacela ke uma ngabe ukwazi ukuthi usize lapha nalapha ukwenze namhlanje khona sokwazi ukuthi umoya kaMadiba wobuntu

namhlanje babili ko DJ so besibangenise esitikini lapho sibona khona ukuthi basiphatheleni mekuza engomeni emculweni sizobangenisa ke stikeni estikini kungekudala ke ngifuna ukwazi ukuthi wena uzizwa kanjani ngale ndaba leyo ukuthi umuntu wakho noma umuntu othandana naye abe nomngani wobulili obuhlukile sizoyidingida leyo ndaba naleyo ngxoxo kungekudala kodwa kwamanje ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje njengoba uvukile nje ithini into yakho awulele ngani ngithumela uWhatsApp ku 0791639874 0791639874 ngifuna ukwazi ukuthi nje njengoba uqwashile yini leqwashisile ngizoyithatha kincingo kungekudala ke kodwa ungabe uthatha inamba yami njengamanje inamba yami ongakwazi ukuthi shayile kuyona u 0860002437 nangu nomfundo mo uthi thobela siqala ngaye singena ngaye khona la kwigoze kusini

0: ngaphambi kokuba singene kulesi hloko lesi engifuna sikhulume ngaso engifuna sisidingide ake ngikubeke sithombeni ukuthi sifike kanjani ekhulumeni ngalesi hloko lesi ensukwini bengikhuluma nomngane wami kade ngamgcina mhlawumbe inyanga sezinhlanu singakhulumi kakhulu besikhuluma kona kodwa hayo kokuthi sikhuluma ukukhuluma kade sagcina ukubonana mina bengumuntu ohlala ePitoli ngaphambi kokuba ngize okhozini ukuzoba umsakazi wasokhozini ngaphambi kokuba ngibuye ngize ekhaya ngoba ekhaya kukhona la eThekwini abangani abaningi bami bakhona lapha ePitoli so lo mngane lo bengikhuluma naye umngane kade ngamgcina engamshiya khona lapha ePitoli ke njengoba sikhuluma mhlawumbe sikhulume isikhathi esingange bengaloni awahlabu 2 hours noma 3 hours ebe sikhuluma nje sikhetshapha sibona kokuthi oh awusakwazi ukuthi kwenzeke nokuthi nokuthi empilweni yami uyabona nje sidinga izindaba ezenzeka la empilweni zethu ngoba sesiside lesikhathi lesi singakhulumi uma ke ngiqede ukukhuluma naye lo mngani lo uyabuza kuanti okade ngilalele hey ngobo anti oh anti uyabuza anti okade ngilalela ukuthi uba lo khuluma naye isikhathi eside kangaka efonini uma ngimtshela ukuthi hayi umngani wami wasePitoli kade sagcina nanga naye ingakho sikhuluma isikhathi eside kangaka efonini ocingweni athi umngani ngithi mina ehe athi umngani womfana okhuluma naye isikhathi eside kanje ngithi mina ehe kanti inkingi kuphi wathi hayi ngiyaqala ke mina into enje manje angazi ngishaqekile ngoba mina angiyiboni inkinga yena khona inkinga ayibonayo uma ngabe sikhuluma ke silo ke senza lo back and forth esiwenzayo phakathi kwethu ugcine ethi yena ay kobonakala ukuthi yiphi indoda ezokuqoma eyokwazi ukuthi imelane nalento le ha ngavele ngaxakeka kakhulu ke mina ngoma uma ngabe kuzoba khona umuntu wesilisa ozongena empilweni yami kumele amkele azi futhi ukuthi mina nginabangani besilisa abakhona empilweni yami okwabangani futhi ababangani bami nje kuphela uyibona bodwa ubudlelwane esinabo mina nabo labo bantu labo eqedeni kwethu ukukhuluma lento ngathi uyazini ake ngihambe ngemsakazweni ngizwa ukuthi abanye abantu bathini ngoba mina noAntwami hey sicishe yabambana lapha endlini ngoba asiboni ngasolinye uma kufika kulolu daba lolu Njengamanje ngiphonsa kuwena lo mbuzo ngifuna ukuza uvo lwakho ngifuna ukuza ukuthi wena ucabangani wena uthini uright yini awukho right ngokuthi umuntu othandana naye abe nomngani wobunye ubulili into le ongayivuma into ongekuzwe ivume i female noma i male best mebeyibeka beyisho namhlanje uyayivuma awuyivumi ngobani ngifuna ukwazi ngishayela u WhatsApp ungithumele u WhatsApp ku 0791639874 noma ungakwazi ukuthi ungishayele ucingo uzoyithatha ingcingo kungekudala ku 086002437 086002437 engifuna ukwazi kuwena lokho ngifuna ukulwazi ukuthi uyayivuma yini lento yokuthi umuntu othandana naye abe nomngani owobunye ubulili uma kuyintombazane abe nomngani oyindoda uma ngabe umuntu wesifazane abe nomngani omuntu wesilisa uma umuntu wesilisa abe nomngani womuntu wesifazane uthini wena ngithumela uWhatsApp noma ungishayele ucingo songena kuko konke kona lokho emva kwala
1: Ukozi FM.
2: Ukozi FM.
1: Lo hamba phambili.

0: Lumona umuphile emhlabeni uthi ngifela lowo ngifela ukuthi ngivusa ikhaya ngifela umjolo wami kodwa kwabayini bantu ufoliswa no Olified Cat abathi ngifela lokho phambi kwakhe u Deepsen Oskilo no Brandon bebethi mzala kumsakazo wakho othana kakhulu cause iFM isikhathi sakho njengamanje 41 minutes past 3 o'clock sikhuluma ngobudlelwane umbuze ngikubuze wona ukuthi uma wena khona umuntu othandana naye uyavuma yini ukuthi abe nobudlelwane nomuntu obulili obuhlukile naye wona mbuzo ke enginikeze wona ngawuphonsa kuwena namhlanje Ake ngizwe ukuthi uthini lapha ku WhatsApp uyavuma awuvumi uthini ngizothatha ke incingo kungekudala uma ngabe ufuna ukushala ucingo 086000 2437
1: 086000 2437 Hayi manje man Yebo Hayi mina nje ngothuthwana hlomo hayi ngeke ngizele ngisiphele ngakhona hayi ngeke ngidunga hayi Eke nje ngi-understand ukuthi unomngani omfana ayi Thuthukani wahlomuka lo zentinini
0: Ayi uthuthukani uthi hayi ye ye ye ye ye Angizwa
2: Njomani
0: Yebo
2: Wena waselangile hey hey hey Hey nami ngomunye wabo abangani bami njama ntombazana
0: Ehe
2: Abangani bami amantombazana
0: Ehe
2: Singafunelana kuphela ama-hour nabo Eyi kodwa kulo wami impela ngeke nje mina hayi angivumi. Jiluke ikhala impela kulo wami hayi angivumi abe nomngane omfana sidalo nje. Uyazi nje naye. Hayi kunzima wemukeleki. Yebo nami nginabo abangani abangamantombazana kodwa nje lo wami ezokuba nomngane omfana nje bahlezi sibanga lokhethi shoot naye mina benabangani abafana noma phela. Ngibayafona nje. Futhi hayi kukhona iy'mfihlo ngini noma ngayifaka la sibheke ifoni nje sixoxe kuze kuphela ama-hours siyixoxele hayi kodwa wemukeli kumasethi yena uzoba nabo ngithi no hayiphela kujuluka ikhwapha sinosikhumba lona le mazanyana
0: usikhumba uthi kujuluka ikhwapha mina sikhumba kodwa le nto yakho angiyibonisisi kahle ngoba wena unaba awusho ukuthi umunga uthe abagani babantu besifazane kodwa lo wakho awumvumeli ukuthi abe noyedwa nje Noyedwa nje. Hayi kodwa uyibona le nto yakusikhumba ukuthi ayinafe.
3: #kozekuse.
0: Yebo.
3: Hayi inkomo ngazalo umuntu enelisho. Yoba kuhle nje ukuthi le nto ngiyaqala ukuyizwa kuwe ngigcina ku. Mina ngeke ngivume umuntu engizona naye ukuthi ebe nomngane womuntu oyisosilisi. Ngoba nami anginami umngane wentombazana. Angeke nje ngeke impela ngiyala. Angibonga sabelo kwabuthile zamandla kwaSida nko.
0: Ayi usabela uthi kodwa ke sabelo engiyithanda ngawe ukuthi uthi mina nami anginayo umngane womuntu esifazane. So nami uma umuntu ngithandana naye akangabi nomngane womuntu wesilisa. Eyakho sabelo ayi ngizwa kahle ngeunderstand futhi.
3: Sawubona mamhlongo ukhuluma noTinsingi ngakwaZulu kwaNongoma kwaMandlakazi bangamona. Nina angiyiboni inkinga sizo. Ngiyibona inkinga dadewethu. Angiyiboni inkinga.
0: Okay.
3: Ngichaza kade ngubuka khona la uhleli khona nje phansi uyifakela iskipa samabhinqi nomthombo. Mina futhi ngiyithandela wena
0: ngizokuzwana.
3: Angiyiboni inkinga kodwa uyokuzwana nabantu besilisa. Ngiyibonga lana ngidinga ngozuko nonkomo kumadlakazi kuphama noma.
0: Hayi ngiyakuzwa bhuti wami ngiyakuzwa kodwa mina eyame yakhe ngifuna ukuyiunderstand ukuthi ubona kungenankinga ngoba ubona kungenankinga noma usubona kungenankinga ngoba uthi hayi ufuna nje ukuzwa ngomanje mani ukuthi uthini esicelweni sakho akungicacisele khona lapha ku WhatsApp akuthathe obunye
4: hayi Nelisa
0: yebo
4: hayi mina ngiyiboni inkinga nangabe nje umuntu ethembekile ayikho inkinga ukuthi umuntu abe nobudlelwane nobulili obuhlukile kobakhe mina nje nginomngani wami owesilisa ngisasebenza from 1992 singabangani kuze kube yimanje ushadile ayikho inkinga so nje siyaxoxa singabantu abaxoxayo nje ukubonisana lapha nalapha noma kuneyindawo engifuna ukuyihamba edinga umuntu ozongikhapha makwenzekile uyangiphelezela hayi mina ngikubona kuphi vele kahle kahle umuntu ngeke umgade
0: ngiyayizwa leyo umuntu angeke uze umgade ngampela uma umuntu ethandana nawe efuna ukwenza lento afuna ukuyenza ukuthi uzoyenza nomngani noma uzoyenza no uma ngabe ethe ufuna ukuyenza uzoyenza
5: #koze kuse ngiyabingelela wemanje omaya ngikelele list hayi ngeke ndelisa ngivume iqobo hayi kahle kahle into engekho ke nje leyo into engekho sihlezi sibona sizwa uthola ukuthi abangani sebevuka sebekwele udaba sebethi hayi ngeke emnganami thina sinawe singabangani lento esiyenzile ingaphinde yenzeke hayi ngiyikholwa nje qobo nje neliswa ngeke lutho akazi nje kube ngabangani abangezona izihlobo abangelutho nje abangazona nezincane izihlobo kuba abangani nje impela nje basondelane babe close ukuthi impela ngingabafica behlezi endlini bobabili bethi singasabangani hawu ngeke ngeke fana nentombazane bengezona izihlobo hayi ngiyala neliso nogwadwa uzikhundla khundla lo danko
0: hayi no ngiyezwa ma kodwa eyi leli point olishilo into eyenzeka ngampela ubona abangani bethaye isikayixoxi le yenze sikayixoxi angithathi iy'ncingo ukhozi FM sawubona ukhozi FM yebo njani
6: e bungavele kuchithele ubugayiwe ngani
0: awusazwa nokuthi ngikhuluma nobani makuvuthi hayi nje mina le ngiyayala
6: hayi ngeke impela ngingathuthela bugayiwe futhi nawe nje kumele ushintshe ma ngabe ngokuthi ngampela uyikho ngeke ukhulume nomuntu osilisa 3 hours
0: eyi umngani bakwethu
6: uyazi leyo nto leyo ifana nje njengathi thina abantu besilisa ifana nje njengokuthi ubeke nje inyama lawokehambe khona amabhubesi hayi ngeke hayi ngeke kuphela ngiyakuchitha mina ngokwami lokho ngoba hayi ngelinye ilanga hayi kuyogcina hayi kuyogcina kukhulumeka ngenye indlela
0: ehe hayi no ngiyakuzwa bhuti wami ngiyabo kakhulu ukukhuluma nobani
6: ukhuluma noshuma kaxaba la ukukhe emahlabathini
0: hawu ngiyabo kakhulu angithathe obunye ngizosuthini yena ukhosi FM sawbona
7: manje manje
0: ngijani
7: ngiyaphila kunjani sesami
0: siyaphila nathi
7: mina ngilapha eBergville igama ngomusa
0: yebo musa uthini wena
7: yabona ubugebe ngomhleliwe lokho bomzali ubuhleliwe lobo ukuthala ngakubona lokho uze kusho khona ubugebe ngomhleliwe angake mina ngivume futhi ngeke ngivotele noma bakuthi uyavotele kuthiwa akulevote lapha abavota ngale ngivotelele ayisoleyo kusuke ingekho leyo kusuke kukhona wenza isilima lapho
0: wena Musa awunabo nje abangani babantu besifazane uma ngabe
7: khona anayo umngane womuntu wesifazane nayo wayithandana naye hayi ukuthi ngoba kumnganakhe hayi lutho manje uma nokosikazwami nje ngamfica ekhaya lethi hayi ngivashele umngani ngivashele umngani noma ngisawuvakashele umngani wami eyovakashele umuntu wesilisa ngamtshela njengoba umvakashela hambala futhi nahamba
0: nangempela
7: lekhaya ungasabuya hambala uhlale naye umngani wakho izwane naye
0: hawu eyi bakwethu sho ukuthi mina funa ngiyishintshe iy'ndlela zami uma ngampela ngampela ngiyimisele ngokuthi nami ngifuna umshado
7: hayi uma ufuna umshado impela kumele uwushintshe sisi wami kumele uwushintshe
0: angibone
7: umuntu oshadile nje ngake impela ayivuma leyo nto ngake ayivuma leyo ngaphandle kokuba mesakhandwa-ke selakhandwa-ke futhi hayi alalele yonke into eshiwo akekho nje umngane sisa nomuntu esifazane
0: hayi ngiyakuzwa Musa ngiyabonga kakhulu
7: dango
0: ukwazi FM sabona yebo njani
8: Khona njomani.
0: Siyaphila nathi, ngabe ngikhuluma noba.
8: Khuluma noThandi Mlungu kuNkulunkulu.
0: Yebo baba, wena uthini?
8: Awu. Uyabona ngaphandle uma kungukuthi sengizikhathi zamanje vele phela abantu abanye sekanakho, abasenayo emsizweni, sebathena. Uyabona nje angeke hlobo nje ngize ngivume ingakho kwenziwa wahlukaniswa izindlu zangasese kwathiwa afuneka kube khona umngani funeka wesifazane ajikile ngapha owesilisa ajikile ngapha awungeke kuze kwenzeke lokho ungaphandle-ke uma kungukuthi wathe bathene ngoba phela manje abantu sebafa imizi uyabona nje umgqibele emotini
9: Siyabona ukuthi umuntu osifazane uma ngabe emile nje ungazi ukuthi

0: Phila sizibuzana.
1: Ngiyaphila nami, ngabe ngikhuluma noba.
0: Usamo ungubani iqoqa lendalo la egoli ekhimisini?
1: Yebo baba, uthini wena?
0: Hawu, mina nginabo abangani manje mani. Babamantombazane, siyasizana futhi nabo babefuna usizo kimi ngiyabasiza, nami uma ngifuna usizo kubo bangisiza futhi uyabona. So manje abafuthi abangathathi ngolaka bethathe ngey'nhliziyo.
1: Hawe, uyabona-ke wena muntu ebengimdinga ukuthi azongenelela nkosi yami.
0: Abehlise nje imimoya nje bakwethu. Umuntu uma ekhuliswe nje ekhaya
1: eyisimilo,
0: isimilo sakhe ngeke sizisiqedise ukuthi usewumngani nomuntu wesilisa, uyabo.
1: Hhayi, washaya khona. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami.
0: Danke, danke. Nalo nomkasi umfo wami tshali lempa ndzakazi ukulalela ngengifakazela.
1: Yebo, siyabonga. Eyi, eyi, eyi, sasabucayi ihloko. Uma ngabe sizoqhubeka sikhulume ngaso, singahlala ubusuku bonke kahle kahle, nobusuku bonke sisekoze kuse ekuseni. Uma ngabe sizoqhubeka sikhulume ngaso lesi sihloko, kodwa ke ikhulume le idingide nabangani bakho, idingide nomuntu wakho, mhlawumbe nje umuntu wakho unomngani ungamazi. Ngiyadlala, ngisho lutha. Isikhathi sakho nje ngamanje 53 minutes past 3 o'clock. Igama lohlelo koze kuse. Njengamanje singena-ke kwingosi yethu lapho sithi khona hashtag esitikini, enginikeza khona ama-mix o-DJ ababili abazongena esitikini-ke bakutshengisa ukuthi baphethene esandleni uma ngabe kufika emateksini nasekumikiseni iy'ngoma. U-DJ wethu oqalwa namhlanje ozobe esithulele i-mix u-Black Mancane. Uma ngabe ufuna ukumlandela ey'nkundleni zokuxhumana, ukhona u-black.mancane, black.mancane khona lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangu-ke u-Black Mancane nayo i-mix asiphathele yona namhlanje kwikoze kuse.

Yamnandi kakhulu imix ka Black Mancane uma ngabe ufuna ukumthola khona lapha enkundleni zokuxhumana ukhona u black.mancane enkundleni zokuxhumana ke sithi hashtag stikini khona la kwikoze kusendoneliswa kamhlongi lapho khona sinikeza khona o DJ ithuba lokuthi bazazise basikhombise ukuthi baphethene sandleni uma kuza ekudlaleni ingoma uma kuza ekwenzeni isiqiniseko sokuthi ingoma ezimnandi ingoma ezi right badlalela zona kwi mix abasuke besiphethele yona ukhona ku DJ wethu wesibili wanamhlanje esomfaka enkundleni esitikini u DJ Luvosi u DJ Luvosi ke ungu DJ odlala umculo wamapiano i 3 step kanye nezinye inhlobo zomculo kwama mix akhe uma ngabe ufuna ukumthola enkundleni zokuxhumana ukhona ku DJ Luvosi indlela oyiphela ngayo ke noma oliphela ngalo igama lakhe u D J Y L U V O S nansi ke mix yakhe ngithemba ukuthi uzoyithokozela.

0: Uyangstana nentokazi yakhona la eThekwini uShikhayina bathi Spunky kumsakazo wakho umkhulukazi uKhosi FM umsakazo wakho owurata rati isikhathi sakho njengamanje u23 minutes past 4 ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangena kanjani namhlanje njengoba kumgqibelo wesithathu uma ngaphosisi uma ngiphosisa ningitshele lapha ku WhatsApp kwinyanga kaNtulikazi uMandela Day namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangena kanjani ubangena kuphi ngobani uvuka ubangena kanjani namhlanje ake ngiqale ku WhatsApp ngizwe ukuthi ithinto yakho uvuka ubangena kanjani
1: njani mamhlonga ngiyathumela ngithi hayi mina ngivuka ngibangena ngakuyemsebenzini nanqoba kukhele isibanzelo loluntu ezweni njengamanje la ephilweni emandleni
0: Nazoke banqoba sebenza sebenza sebenza sebe akusetshenzwe so leyo mali le Nazoke
2: Nelly Samshong manje manje igama labo yalo kahlatshaba lima ngase toll free number lemahala hey wangichaza mothi ngivuka ngibangena ngempolompolo hayi ngibangena ngempolompolo ngempela nakho nje ngithola lapha eCambatown ikhuphwa u-N3 iye Cape Town yofika ithi N5 Harry Smith ithi N1 le ngase Windberg ibheke Bloemfontein yehle njalo ithi Cape Town uyano kahlatshwalo oqhamuka lapha eDumba Fall Petersburg danko
0: aw siyabonga siyabonga sithemba ukuthi ke njengoba uyingena ngempolopolo uzohamba kahle uhambo lwakho lube lihle khona lapha emgaqweni Khosi FM sawubona sibona ukuthi ubangenaphi namhlanje kuseni
3: ngibingelele kuseni
0: yebo
3: emsakazweni omkhulu Khosi FM hayi we manje mani yabo nje mina uma ngivuka nje ivuka ngena umlungu ngiyongena kamlungu nje yasebenza kakho ubona ntambama sengibuya kamlungu
0: job
3: manje omane yasetshenzwa ukhuluma nothule bona endaweni yasembo eHillcrest odume ngelikaJesu
0: ijobi job usibali uma ke uzazi ukuthi hayi namhlanje kumele ngiye kamlungu clocka kamlungu hey yeah yakona sometimes ngezinye ikhathi kubuye kube nzinyana ukuthi uvuke kakhulukazi ke uma kuyi weekend ubona abanye abantu bedla kamnandi beyinandisa bemcimbini hey bephila impilo wena kumele ungene kamlungu kodwa ke ngoba nawe sofika leso sikhathi sakho sokuthi uyidlile imali adu isebenza kamlungu nawe uyiphilela impilo yakho ngendlela ofuna ukuyiphila ngayo maseke ungasayisebenzi ijob ungababuka abanye uhalela into zabantu wena uma ngabe khona ijob ekhona shaya isipani uwenze show ukuthi leso spani uyashayisisa futhi khona uzokwazi ukuthi uenjoyeke ama benefits asispani mesefika wena lawo ma benefits
1: manje manje ngube ngelele usabelwa kagcele lapha emnambithi emadwane sgoba hawe manje manje siyabangena cha lapha emarenkeni ake sithi uthi holo ukunga khona ngoba siphanta ngakhona akukho ukutheni manje manje hayo odandi July sobabona nje sibezwe ngendaba la inkundleni zokuxhumana angeke size silibhathe akwe ngeke kuze kwenze ngekufikeke angibongeke ngisemnambithi ematwane sgobo
0: sikhona khona lapha ku Khosi FM official einkundleni zokuxhumana khona uma ungakwazanga ukuya ku Dandi July uzokwazi ukubona ukuthi bekwenzakalani beziwa boma wathi zikhipha boma wathi kodwa ngiyathanda leyo ukuthi abaningi bethu sisespanini siyasebenza ukuthi iweekend kwanjani kwathintintina sinakho yonke leyo nto thina siyazi ukuthi le mali le kumele sitholile by force so ngene spanini isclocke sithola imali maseke okuye nokunye kuzolandela ke ngibona beyincinga ababili abathathu Khosi FM sawubona sivuka sibangena phi
4: bamhlongo
0: yebo njani
4: Ya siyaphila ukukhuluma noThinti lo uthi abanankinga nawe ntombi gqoka umkhwele.
0: Ehhe.
4: Hayi mina ngizothi ukuvuka nje impheni ngithi ukushaya udoll to doll njengokuthi isikhathi sesisibi manje sesiziye ukhethweni.
0: Ehhe.
4: sesiyokhethela ngifuna abantu abazovotela iDA.
0: Hayi hayi hayi hayi hayi. Cela singayikhulumi ke le emsakazweni.
4: Cha, mina ngikami shophende ngivuka ngeze.
0: Ehhe, kodwa ke asinga.
4: Ngiyaxolisa, ngiyaxolisa ukukhuluma emsakazweni.
0: No, hayi. No, shout door to door, siyibamba lapha.
4: Ya, okay.
0: All right, siyabonga
4: kuphela. Ube right ke ntombi.
0: Ube right nawe ke.
4: Ube ke ngani ngabe ngithola number yakho.
0: Ngibambe lapha enkundleni zokuxhumana. Angicela ubuye ukuze FM sawubona. Ukuze FM hello.
5: Yebo, mawu njani?
0: Yebo, siyaphila njani?
5: Ngikhona ukukhuluma noPhumlani ngamaZulu kaMatuba kaMthola.
0: Ehhe.
5: Ah, ngosabambambe ngebhanki ke namhlanje kade ngibadoje.
0: Ebhange?
5: Bangibambe ngebhanki namhlanje ngiyakhona impela.
0: Uyapi la bakubambe khona ngebhantshi
5: emsebenzini
0: vuyo eish usuvukile njalo uvukela umsebenzi
5: ah
0: kodwa cha awu nje ngiyabuya futhi oh ayi ayi uzothi 1212 masayi uyaqhubeka
5: ukujike nje bangibonisa njalo ngesikhathi
0: eh hayi abakubona all right siyabonga ngithatha ukugcina ikhosi FM sawubona.
6: Manjomani.
0: Yebo, unjani?
6: Ngiyaphila sithanda sami unjani?
0: Ngiyaphila nami. Sibuka sibangenapi namhlanje ekuseni ngikhuluma no.
6: Hayi, ngiyoba ngene edolobheni lami elincane eHowick ngophithizela nabantu abaningi eManjomani.
0: Ah, siyabonga kakhulu ma.
6: Ngoxoshaxosha yindi nalenyanga bo uDudu uMamthizi ngazonde kaKhlofeni kaNyizini ngibasho kakhulu.
0: Siyabonga ma. Hey, wathinta indaba yokuthi lenyanga yinde kusawumhla 18. Awu uyofika nini wemhla ka 31? Uyofika nini wemhla ka 31? Uyofika sesivithi ke. Savithika imali pheli. Ay, July ngabe ubadinda. Isikhathi sakho njengamanje 29 minutes past 4 o'clock. Igaba lohlelo kuze kusigaba lami kuneliswa kaMhlongo. Besithi nje sifuna ukubona ukuthi uvuka ubangenapi namhlanje kuseni kodwa njengamanje singena kwingosi yethu lapho sithi khona hashtag ngeyigodi ngeyigodi ke ngikunikeza ithuba lokuthi uqhakambise isigodi sakho noma khona indawo oyaziyo noma owazi ngayo wakwayivakashela oyithandile othanda indlela abenza ngayo khona into ekhona lapho ethandile ngifuna ukwazi ngayo leyo ndawo leyo ngifuna ukuthi ngikunikeze ithuba lokuthi uqhakambise leyo ndawo ungakwazi ukwenza njalo ke ku WhatsApp wami ngithuba le WhatsApp ku 0791639874 0791639874 isigodi sakho leso ufuna ukusiqhakambisa isigodi wakwasivakashela isigodi owakwahlala khona isikhashane ngoba wawusebenzela khona isiphi lesi sigodi lesi ofuna ukusiqhakambisa ke ngizwe ngawe. Yep.

0: Umenena, uthi summertime vibe kumsakazo wakho Ukhozi FM. Yey, indoda le enetalent esandwa kakhulu ke futhi njengamanje. Ngiyazi ukuthi uzobe nama show anawo. Lama show anawo abantu abaningi sebayathengile amathikithi akhona a sold out. Phambi kwakhe uBlacky no Casper University bebethi you must never. Isikhathi sakho u 37 minutes past 4 sisijwe hashtag koze kuse njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi isiphi isigodo ufuna ukusiqhakambisa yiphi indawo mhlawumbe ofuna ukuyiqhakambisa wakwahlala khona ngoba wawuhambe ngomsebenzi wakwavakasha khona indawo ohlala kuyona wena indawo wazalelwa kuyona yiphi indawo njengamanje nje ofuna ukuthi hey yazini le ndawo le ngifuna ukuyiqhakambisa le ndawo le ngifuna ukuthi show off le ndawo le ngifuna ukuthi shine kuyona ake ngithathe o WhatsApp ke ngaphambi kokuba ngene ezingcingweni
1: ake ngibingelele umsakazi ake ngibingelele umsakazi cha mina ngicela ukuqhakambisa isigodi sangakithi nje sale emabheleni kusuka kabiya sikuya kagwapu kushona phansi edinsi kamabiya phansi emzumbe kancazolo kagubhuza ethafeni isigodi nje sangakithi leso emabheleni angibonga uthisto wamalula emabheni kamabiya phansi emzumbe
2: Hashtag goze kuse sekusile uyaphila manje umane omuhle ukwanele inkosi yilenda lapha esikhothi konfili ake ngiphakamise isigodi sami madoda umsuluzo uhwebete isigodi esinokuthula isigodi esixoba ingoma kuphela danku
0: siyabonga
3: Leliswa uyaphila umsakazi
0: siyaphila njani
3: umona sanele wakagumbi ethintwa neliswa ngithanda nje ukuthi ngikhakambise isigodi sangakithi ethintwa umsakazi ngibonga umsakazi usanele wakagumbi
0: sibonga kakhulu bhuti wami ake sithatha babili ke mase siya encingweni
4: hello mama
0: yebo
4: ukhuluma noAphiwe Lahlongwane abangazi bangazi ngilashesha ngisuka lapha esigodini sasengoba eBakeville ngazi ngayithanda nansi indawo yangasekhaya indawo ethule nje nokuthula akukho okuningi engingakusho ngayo angiyayithanda leya ndawo kusiyami
0: indawo enokuthula and ngiyezwa kade ngiyizwa futhi ngihlezi ngiyizwa kahle kahle ngiyibeke kanjalo lento ukuthi hayi indawo yaseBakeville ayinako nje ukuthula kuphela kodwa vinhle nkosi yami
5: manje mane nakuhambisa isigodi sangakithi eshowe eMakhilimba umhlanga nonuphilile emandeni njengamanje ngihlezi nawe nje ngilalale wena
0: Siyabonga ake ngithatha incingo uKhozi FM sawubona
6: Bomntomo
0: Yebo njani?
6: Yaphila njani?
0: Siyaphila nathi. Siqhakambisa siphi isigodi namhlanje ngikhuluma noba?
6: Ngikhuluma nomkhaso wamtshali bathazise eNzanzakazi.
0: Yebo baba.
6: Hey mina bomntomo lesangalithi sithamba wethu indlela esikhathi ungayo la ngakithi. Yabona njengoba kuzihlobo siyabikela amabhinja agcwala akholi ukuwela uma kunomuntu okhulelwe kumele ethethe akakhoni ukusisini kugcina abantu besa la nababhula abakhoni ukufika le kodwa sinomongameli la sinesiqiwi lapho singabe siyasisiza
0: Ey sithemba ukuthi umongameli ke ulalela kodwa ke ama elections ayeza ke sithemba ukuthi ke khona abanye abayibonayo lezo yinkinga abazofuna kuyilungisa khona nizokwazi ukuthi nibafake esikhundleni ah bhuti wami ayikho nje into ofuna ukuyiqhakambisa ngaso noma eyodwa nje ubona ukuthi yini
6: angifuni lutho angifuni umuntu ongazi uma efika la yebona kanjani isine la kamthi
0: yeah.
6: umuntu namanga hey moto njengamanje ba create lapha kuqhuma amasondo wenzeka yonke into yasinaliwe nje sina mbenza
0: ukuthi amsembe ukuthi khona ke abalalela bazokwazi ukuthi basize kule ndawo leyo siyabonga kakhulu bhuti wami angithatha umunye ukhozi FM sawubona
7: Njoma
0: Yebo unjani?
7: Ngiyaphila manje mama namuhla.
0: Ngiyaphila ngabe ngikhuluma noba?
7: Esikhona ngisemgcobeni ukuma nomthwezi owadlamile leshimoto igama maqonda na.
0: Yebo.
7: Kanti le mqobeleni ngiyethewa manje ngale ngiphakamise nje nami iRichmond. IRichmond manje mina nawe ofuna ila ngiyibona nje indawo enhle kakhulu le.
0: Ehhe.
7: Ya, indawo nje enazo zonke izinto umphathi oKhoza FM Bottlers manje uphuma lapha kuSasquatch ngeyila ngokuvakasha ukubona.
0: Awungempela, hey ungitshela izinto engingazazi ngabe kufanele ngiyathatha.
7: Yachela. kukhona indawo ukuthi zagengeshe lapha nendoni lapha unomcebo laphana indawo ijoloba le ndawo ngabo ubone kahle kuthibeke endonini laphana kuningi nje kuhle nje besakuzela indawo nje bafethela yonke nje ebekeshimondi nje nezinto ezihle kabile manje manje ngeke bala ngizokuthatha uyobona nje ukudonsa ngendlalo
0: hawu ukukuthatha ngiyabonga kakhulu bhuti wami angithathe okugcina cause iFM sawubona.
8: Eyo.
0: Yebo, unjani?
8: Sikhona mzamo.
0: Siyaphila, ngabe ngikhuluma noba?
8: Ukhuluma noShuma kaXabo okhuka emahlabathini.
0: Yebo, bhuti, siqhakambisa siphi isigodi?
8: Ngiqhakambisa isigodi sangakithi nase singoba.
0: Mhm.
8: La ngakithi sinabantu abadala. Abathi noma uphuma esandleni. Bekubuyisele nje esandleni futhi ke kokunye ke abakubuyiseli nje kahle. Bakubuyise ubone uke wabona nje lenye ikhehla lishaye omunye umfana ngempama lapha kulokhu kale akakezwa
0: angiyibonanga-ke leyo leyo kushaya mina angizazi ukuthi ngizizwa kanjani ngayo ngiyayibona leyo kubuyisana sibuyisana sibonisana kodwa leyo kubeka nesandla ngibuye ngiyisabe kwezinye iy'khathi
8: hayi noma ngingasho phela ukuthi kuyashawana ngibona nje bakhona labo bantu abadala bakubuyisayo endleleni langabe wonile bekubuyisele bekufaka endleleni
0: ibalulekile leyo nto kakhulu kakhulu kakhulu siyabonga kakhulu bhuti wami.
8: Siyabonga.
0: Isikhathi sakho njengamanje u-43 minutes past 4 kusho ukuthi isona ke leso sikhathi sokuthi mina ngihambe ngikushiye kodwa njengenjwayela ngikushiye wedwa khona uliwa kahlophe the radio DJ uzobe nawe ke koze koshaya ihora lesithupha namhlanje kuseni ke zikhona ezinye inhlelo ongayilindela njengenjwayelo khona la kumsakazo wakho Khozi FM njengoba ngishilo ke ukuthi sobe sikhona kwiDandi July kuzobe khona abasakazi bakho obathandayo uthandwa Ndlozi uzobe khona umamkhulu Zimdolo uzobe khona kuzobe khona uMafresh kuzobe khona uTshata kuzobe khona nabanye ke abaculi abazobe benandisa khona lapha kwiDandi July uma ngabe ubabona ubabingelele nje ubatshela ukuthi uthunywe mina ngiyadlala ayibo kodwa ngiyathemba ukuthi angeke baze babe nenkinga uma ngabe ubabingelela ubatshengisa uthando kodwa kusukela kumina uneliswa kaMhlongo ngededi inkundla kwamanje mina nawe ke sobandawonya futhi ngolesithathu lapha sithi khona ubuhle beAfrica kusukela ku 10 o'clock koze koshaya u 12 o'clock wasebusuku ngithembeke ukuthi impela sonto yakho izo qhubeka ibe mnandi ngithemba ukuthi iqale kahle izolo iqale kahle nanamhlanje kuseni lapha kukoze kuseke ngithemba ukuthi uma ngabe kukhona la uyakhona uhambo lwakho luzoba luhle uma ngabe usekhaya ngithemba ukuthi uzohlala kahle ekhaya ukwenze kahle ufuna ukwenza khona lapha emkhaya emsebenzini usebenze kahle uma ngabe usebenza mina nawe sobandawonye futhi ngolesithathu ayike ngikushiya nenkonzo yethu enamhlanje kuseni angikushiyi nje uwedwa angikushiyi ulambatha
9: inkonzo yanamuhle ekseni kuyisabatha silethelwe umgcotshwa SR Majola webandla iChurch of the Holy Ghost emzinkonzo empumalanga eHammersdale

0: ngihambela zonke indawo ngisumlandele
1: kanzoyini
0: angazi mina
1: ngalela mina
0: kasoyini ngihamb

0: sikhanya manje sikhomithi mzuzu ilishumi nanye libumbene ihora lesithupha la ohlelweni lweindaba zomphakathi ezangempela zona njobe sengibalile kusingeniso sami ukuthi ke uyazi mangabe kumgqibelo ukuthi ke siyasebe nenkulumo ngxoxo udaba olusethebeni namhlanje umvikeli womphakathi eNingizimu Afrika uAdvocate Khole Kacaleka useveza ukukhathazeka okujulile mayelana nokuphepha kanye nesimo sokudla okudayiswa izitolo zaseNingizimu Afrika ikakhulukazi emaspaza shop akuleli uthi ke uAdvocate Gcaleka izigameko zokudayiswa kokudla osekuphelele isikhathi okungcolisekile kanye nokunobungozi kubiza uphenyo oluphuthumayo futhi olunzulu ukuthi ngabe ungakanani umonakalo owenziwa ke ilo lihlobo lokudla ngezakhamizi izakulelwe ethula umbiko phambi kwesithangamisa bezindaba ugcaleka uthe ubufakazi sebebutholile veza ukuthi izinhlaka zikahulumeni ezihlukahlukene ziyahluleka ukuqinisekisa ukuthi imigomo yezokuphepha kokudla kanye nenhlanzeko ilandelwa ngendlela efanelekile okuthusayo ke nokho lo mbiko uphinde waveza nokudla okuphakelwa izingane ezikoleni noma ke okuphakelwa izingane ezikoleni zikahulumeni njengokudla okungaphathwa ngendlela efanelekile. Namhlanje kohlelo lwezangempela sonto sibheka ukuziphendulela kwenhlaka okuyizona ezithintekayo kuwo ke lo mbiko njengoba ke sisuba noqhamuka kwenhlangano ebhekelele ama spaza shop eNingizimu Afrika iSouth African Spaza Shops Association kodwa ke okwamanje soqaleke sibe nalowo oqhamuka kwinhlangano yalabo abahlinzeka ngokudla ezikoleni iNational School Nutrition Program njengoba ke sinaye ke osihlalo kuzwelonke kuyona lenhlangano umnumzane ke uLindani Matwane. Mnumzane Matwane asikubingelele isiphetho sokwamukela ehlelweni lwendaba zomphakathi ezangempela sonto.
1: Siyabingelela, siyabonga ukuthi nisamukele.
0: Ya, mhlawumbe asiqale nje ngokuzwa nje i-reaction yenhlangano kulandela ke umbiko okhishwe uyena uAdvocate Khole Kacaleka. Siyazi abaningi bebelindele ukuthi ke lo mbiko ugxile kakhulu kudla okudayiswa emaspaza shop kodwa kugcineke sekuthinteka negama lokudla okhishwa ey'koleni zikahulumeni.
1: Ukuba seqinisweni baba akukona ukuthi mhlambe kukhona okuthusayo noma okusithusayo ngokuthi i-report igcine isikuhlanganisa konke ngoba phela abantwana abasesikoleni kusuke kusayibona futhi kusuke kukutsha kodwa ngingaqinisekisa ke okokuthi kuloku okulethwa ithina kubantwana ukuthi kuzobanakekela bakwazi ukuthi bathole kukhona i-breakfast kanjalo ne-lunch kwabanye ubushishini. Cha, sikwenza konke okusebandleni ukuqinisekisa ukuthi sinikeza abantwana ukudla okusuke kuyikona. Kanjani na? Uma ngabe sikhumbula kune-specification esiba khona ukuthi uma siletha yini esiyilethayo futhi imele ibe njani. Ngisho ukuthini mangabe ngisho njalo ake ngilinganise nje kukhona i-rice kukhona impuphu kukhona nje amasi kanjalo konke lokho esikulethayo awuvele ulethe nje i-rice noma iliphi but kuyaye kube ne-specification ukuthi u-parboiled rice u-long grain. So mini uma ngabe sesiyakothenga kuzomele sikwazi ukuthi sibheke i-grade ethile yalo i-rice kanjalo nempuphu kune-specification sokuthi kumele kube u-fortified. U-fortified abantu bazokhumbula ukuthi ekudleni kukhona uphawu mhlawumbe abangalinaki oliyaye kube ukuthi lifakiwe kwi-packaging eliba nabantwana nje abaphakamise izandla noma bavula izandla okuwukuthi kusuke kubalulekile ukuthi uthathe okunjalo awuthathi noma ikuphi. So uma ngabe siletha ukudla sikulethayo siyaqinisekisa ukuthi siba ngaphansi kwenkathalo nemigomo esuke ibekiwe ispec ukuthi silethe kona ngisho abakumukelayo ey'koleni ngaphambi kokuba bakuthathe baqinisekise ukubheka kulokho. One of izinto nje engingaqinisekisa ukuthi masiyiletha ungalethile okuyibona kubuyiselwe emumva isoya. Isoya kune-spec sakhona esitshoyo ukuthi awuvele ulethe isoya kodwa uletha eyodwa enziwa noma ekhiqizwa ngaphansi kwalezi iy'nkampani futhi ekanje ngoba kwakubalekelwa sona izinto ezinjengalezi. Kodwa iqiniso elimsulwa lithi konke lokhu kusuke kukuhla okuzodliwa umntwana oyedwa. Uma ngabe ehambile wafike washa isitambu asidle ekhishini esiphekwe esikoleni esiyibona lokho bekufanele kulethwe. Kade wathola ama-chips noma wathola uswidi longalungile. Ngeke kuthi ngoba ubekabedle isitambu esikahle angabe esaphazamiseka. So-ke ngicabanga ukuthi ngokwami mina njengoba ngisho ukuthi ngiyabona ukuthi kungani uma ngabe kukhishwe i-report kugcinwe kufakwa, ngoba ngempela ngempela kubalulekile ukuthi ake siyephinde emuva siye kobheka from our own suppliers lasithatha khona imikhiqizo ukuthi bayaqinisekisa yini ukuthi abasinika kona kuyini okusuke kusafanelekile yini.
0: Ya, ngoba ngizama ukuya lapho mpela ukuthi ke njengoba usho ukuthi uflower fanele kube uflower o-fortified, ke kubeke nophawu oliveza ukuthi ke lo flower okanje u-fortified kanye ke ne-rice fanele li-parboiled. Izinto lezi esiyayi siyibone ngaphandle kwi-label engaphandle ngabe ilona i-rice noma ngabe iyona impupho, izinto lezi esiyifica sezibhaliwe kuyona umkhiqizo. Ngabe kukhona yini indlela enikwazi ukwenza ngayo ukuthi niqinisekise ngaphezu kwalokhu nje okubhaliwe ngaphambili la ephepheni ukuthi ngempela leli rice li-parboiled ngaphandle ukuthi kubhaliwe ukuthi li-parboiled, nokuthi ngempela le mpupho nayo i-fortified ngaphambi noma ngaphezu kokuthi nje ibhalwe la ngaphandle ukuthi ke i-fortified.
1: Okuyaye kube indlela yokwazi ukuthi siqinisekise ngaphezu kwalokho ukuthi uma nje siya ko-outsourcer yona le mikhiqizo, awuvele ushone noma ikuphi noma ikusiphi isitolo uhambe uyofuna khona. Siqinisekise ukusebenzisa noma ukusebenzisana nama outlet asuke enegama noma ene reputation enhle noma engcono emphakathini ukuthi ba provider ukudla okuyikona khona.
0: Ya, kodwa mhlawumbe omunye uzothi ke njengabahlinzeki bokudla mhlawumbe nani niyangcina ke seniholwa ukuthi ke ikuphi la kuchiphu khona, ngicina senithenga eindaweni ezingekho chiphu, niqinisekisa kanjani samalunga enu ewonke nje ngaphansi kohlelo lwenu ayathenga ngempela eindaweni ezifanelekile?
1: Kuba sikhuluma ngale sihlobo sikhulumela phezu kwaso, okubaluleke kakhulu ukuthi umuntu abeseqinisweni ngoba lesi sihlava esibe khona noma esingenile sibi kakhulu futhi umphumela waso uyingozi kakhulu ekusaseni lesizwe sethu ngoba labantwana esibafidayo abethu. Ngakho ke kuleso simo salo mbuzo obuzayo njalo, cha impela kwezinye zezinto umuntu mhlawumbe kusafanele aphinde ahambe esinye isigatshana esithe ukuthi ngaphezu ukuqinisekisa ukuthi ngempela ngempela akekho noma bekho laphakathi kwethu ongagcina kuba ukuthi uphushwa izimo zentengo bese ehamba eyobheka eyindaweni ezingesiso. Kodwa ke sesiyaye sibe sesimela kuleya nto yokuthi uma kulethwa siyaye sibe sesibheka le miqathango ebekiwe umuntu aqale ngayo ngaphambilini ukuthi uzobheka ukuthi kuyinto efanele yini. Mhlambe futhi okunye kuyiloko kokuthi makufika kuyeke kutshekhwe ukuthi kusavumelekile yini, kusawukudla okungekho expired yini. But having said that, zikhona-ke izimo eziyaye zenzeke sezenzeka esikoleni mhlawumbe ngenxa yesimo sokuthi o-anti abantu abashintshwa njalo isimo mhlawumbe se-training abanye babuye basale kusona. Uma ngabe kulethwa ukudla lokuhlala ma-stories kuyaba khona ukuthi uthole ukuthi kunokudla kwenyanga edlule okusalile kule nyanga ezayo, ufike istokhi esisha. Uthole ukuthi bazovela esikoleni bathathe le stokhi esisha basibele ngaphezu kwalesi stokhi esidale besikade sikhona baqale ngalesi sisha ukusebenzisa while kusekhona lesi ebesikade singakapheli esesisihleli ngaphansi sisidala kusho ukuthi iyaqhubeka njalo isikhathi sokuhlala kwabo nokuyakusha kanjalo kanjalo kanjalo eventually la mhlambe kugcina sekusebenze khona uthole ukuthi akusekho ke sesimweni sokukwazi ukusebenziseka kodwa ke akuzona izimo ezijwayelekile lezo kodwa kuyizimo esezike zababonakala ukuthi ziyenzeka uma ngabe kuba umuntu owulandelayo lo msebenzi wakho ukuwukhuthalela ngoba enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuya ko-checka esitoro sihlale siklinwa every month kwenziwe sure ukuthi isitokhu esisha masifika asikhona esidala sibuyiselwa ngaphambili esidala kungenele sesisha siqedele kuqala esidala ukuze sikwazi ukusetshenziswa sisasesigabeni saso sokuthi sifabelekile ukwazi ukuthi sisebenze.
0: Kuzokala ngabe kukhona yini ukubambisana eniba nako neyikole ezahlukahlukene eneziphakelayo noma mhlawumbe kuba ukusimo nje sokuthi nifike nishiye lokho kudlo kusuke kade kuodiwe ebese niyaphuma niqhubeke nempilo noma ngabe kukhona umbono nikwazi ukuba nawo ngendlela ekugcinwa ngayo kuphinde futhi kuphakwe ngayo kuphinde futhi kuhlinzekwe ngako lokho kudla enikulethe ikoleni
1: ukuba seqinisweni umsakazi wami lokhu kubuye kuhambisane-ke nanokuthi unalo yini uthando nolwazi nesineke sawo lo msebenzi bukhona ubunzima obukhona phakathi kwethu neyikole kukhona ukubuye kungabi khona ukubambisana okuhle so ma ngabe kuzotholakala ukuthi vele umuntu ongenayo le antshisekelo usesimoni sokuthi ayi ngoba vele banginika isikhathi esinzima nami ake ngenze okufanele mina ngidlule ngiphume kubona siyaba khona impela isikhathi esinjalo kodwa uma ubeka nje phansi umoya uwehlisa uba nesineke ngomsebenzi wakho kugcina kubonakala ukuthi hayi awulwi namuntu kepha uyalekelela futhi wenza izimo zibe lula bese kuyasebenzeka ngiyaye ke ngiba-advise-ele abamalunga ethu ukuthi ungayithathi i-attitude abafike ngayo noma bathathe ngayo esikoleni uyifake ekhanda hlisa umoya nje ukwazi ukuthi baze babone ukuthi hhayi awulwi kepha uyalekelela futhi wenza izinto zibe lula ngasohlangothini lwabo nigcine senikwazi ukuhambisana mhlawumbe-ke kodwa into ebangela kakhulu kuloko indlela umnyango odlulisa ukuchumana noma ezokuchumana phakathi kwethu neyikole ngayo umuntu kuhlale ekunemezela loku ekucinze ukuthi kuma-workshoppings abakhona abawabizela othishomkhulu kanye nalabo abasebenza ukudla nabamukela ukudla ikoleni engathi angawahlanganisa nathi sibe yingxenye yakho ngoba umyalezo uyayithole esikoleni kwethiwe i-department ithe asokwenza ukuthi noma siyothi noma senze nje kulini kade singekho thina kodwa kuthina basho okunye okuyaye kukhombisa ukuthi akukho ukukwazi ukuhlanganisa kahle ukusebenzisana phakathi kwethu neyikola so-ke bese kuba khona lokho kudonsisayo kodwa njengoba ngisho ukuthi umuntu uyayeke aluleke ukuthi cha ningayithathi kanjani ngoba sonke sifuna into eyaphambili asihambisane kanje asifananike abanye bayashesha ukuthi balinqose ithawula uma ngabe besuke behlukumezekile bangabi nabo ukufisa ukuyibekezela ukwenzela ukuthi isimo sihambe kahle ziyaba khona kwisikhathi ezibanjalo noma zingesiningi kodwa ziyenzeka.
0: Kuzokala mnumzane Mantwana, mhlawumbe omunye olalela uyazibuza nje kamanje ukuthi ngabe ke ukudla enisuke noma nisuke nilawulwa ukuthi ke niku phakele ikole nezahlukahlukene ngabe kuyafana yini ngabe wonke amaphasela atholwa ikole ayafana anezinto ezifanayo phakathi zokudla
1: impela kunjalo kuwukudla okufanayo noma okucishe kufane kanjani ke njengasemakhaya yebo sonke sasebenzisa rice noma impupho kodwa mina mhlawumbe ekhaya ngiyaye ngicishe impupho number 1 uma ngabe ngisho njalo nginyele ngibiza amagama eyimpupho la emsabazweni kodwa bamatshelwane baprishe ubrand owumpupho number 2 yabo kodwa okusalayo kusuke kuwukuthi impupho and ekade isemashaloshini awodwa yonke estore okuwukuthi ke yonke isuke imitha i-criteria noma imigomo le ekade ngisiyikhuluma ukuthi isuke ibekelwe kodwa-ke ngeke phela kube ukuthi sithi wonke umuntu uhambisa umpupho iy'kole zonke ngoba nane-demand angeke zikwazi ukuyenza isense uma ngabe ubukele esimweni esinjenganiso
0: ya kodwa isinqumo okushuthi sisuke silele nje kunina ngokuphelele sokuthi ngabe usebenzisa umpupho A noma umpupho B ukuthi uhlinzeke izingane zesikole nokuyinto engagcina mhlambe isi njoba bengishilo nasekuqaleni eholelwa noma engamelwa ukuthi yiphi brand ebiza kancane
1: chale isikhathi esiningi kuba zikole ezibeka noma eziyayizishoboko maningi ama cases umuntu awa athendayo aba khona uthola ukuthi uyabuza supplier hayibo ngifike phela ngathenga uhlobo lokuthi lwe rice la festore ngalahambisa esikoleni ngoba vele nabanye kade bethenga lo kodwa esikoleni bathi abalithandi abalambukeli angiliphindise emuva nenza njalo iyaye ibe khona izimo ezinjengalezo kodwa usukuthenga lokhu esikoleni isikhathi esiningi abathi bona bakhamfathebe ukuthi basebenze ngako
0: ngiyazwakala siyazi ukuthi ke ngaphambilini uhulumeni kakhulukazi lapha esifundazweni iGauteng uyithole usuphoqeleka ukuthi ke uvale omama laba ke abadayisayo noma singazi nje ukuthi omama ngwaphela kungenzeka ke bakhona nabo besilisa abagcina ke bedayisa lapha ngaphandle kwamagceke esikole kodwa ke kugcine ke sebevalwe kakhulukazi lapha esifundazweni iGauteng ngabe kuyinto enimukela kanjani le njengabantu ke abahlinzeka ukudla ezikoleni
1: bese eqinisweni nje ukuthi akuyona into ekungathiwa siyayibukela noma ibukeleka kalula uma ngabe sekuza kumdayisi uqobo lwakhe ngoba afika nako umdayisi akukho loku abavalelwe kona akukho loku asuke eziprepela yena khona ekhaya ukuthenga kuvele sekuprepared sekupackaged ngale ndlela ekuba yiyona ubungozi obukhona noma ubuqhamuka nayo ngaphakathi akulona kahle kahle iphutha lakhe kodwa ngenxa yokuthi ke usebenza ngako kugcina sekuwela kuyena mhlawumbe esimweni esinjengaleso sekuwumgomo noma sekuwumsebenzi kahulumeni ukuqinisekisa ukuthi akwazi ukuthi asilekelele ukuthi asibheke ukuthi izinto ezingena ngaphakathi ezweni lethu ezokudla ezokungena emlonyini wethu yizinto ezisefu ezifanelekile ezisezingeni lokuthi mazidliwa yithina sonke including nabantwana kube ukuthi abantu bayaphila noma bayaphepha kahle kahle uma ngabe ngingakubeka ngolimo olunye kuba ukuthi laba abadayisayo sengathi basetshenziswa as a scapegoat ukuthi kube khona umuntu ozothatha i-responsibility kodwa kahlehle akukho kusuke kukwenza kwabo
0: Kazwakala sikhanje ngamanje sikhomba ukuthi imizuzu ingamashumi amabili nashagalolunye esele kubumbani ihora lesikhombisa la ohlelweni lwendaba zomphakathi zangempela sonto. Siyaqhubeka nemizamo ukuthi sitholane-ke noma-ke sixhumane naye-ke la uRotato Ramautswa umengameli-ke we-South African Spaza Shops Association esizama ukuthi-ke sixhumane naye njengamanje naye ukuze sikwazi ukuthi-ke sizwe ukuphendula kwenhlangano yakhe ngalo-ke lolu daba. Kodwa okwamanje siqhubeka naye inkulumo ngoxo esinayo-ke la naye-ke owusihlalo kazwelonke walabo-ke abahlinzeka ngokudla ey'koleni zikahulumeni i-National School Nutrition Program umnumzane-ke uLindani Matiwane. Kungenzeka nawe njengomzali mhlawumpe uyayivakashela esikoleni sengane ufice-ke ukudla noma-ke ufice isimo esingamukeleki esimayelana-ke nokudla okuhlinzekwa khona esikoleni, uzokwazi ukuthi ube ingxenye yohlelo ngokuthi-ke ungene la uphawule la ohlelweni ngaso-ke mhlawumpe isimo noma izinto oyaye-ke uzibone njengoba ke sikhona laphaya ku-X ku-@ Qiniso underscore Mbili naku-@ Ukhozi CA, kanti ke nakhona ke la ku-WhatsApp sikhona. Ungashiyela nje i-voice note engekho yinde kakhulu engaphansi kuka 30 seconds lapha ku 079 163 9874.
2: Nali ithuba lakho lokuhlomula ingxenye yakho yemali engafika ku 2 million rand no-Standard Bank. Kudlalwa nsuku zonke. Ukungenela, uvula noma iyiphi i-account efanelekayo nge-app noma egatsheni. Usuyili khasimende lase-Standard Bank, gcwalisela i-Standard Bank Connect online ukuze uthole ithuba elengeziwe lokungenela umncintiswano. I-Standard Bank kumlingano osemthethweni wamaqembu esizwe ebhola. I-Standard Bank kumhlinzeko ogunyaziwe osizo lwezezimali noma ebolekiso osemthethweni. Kunemigomo nemibandela.

0: Masu sebefonile akubekusabe yintethe.
1: Lalela iTeen Zone njalo ngomgqibelo kusukela ngo 7:30 kuya ku 8:30 ekseni.
2: 8 emsakazweni wakho ohamba phambili ngikichima nama teens sikhuluma indaba yokudla esikhathini samanje iningi lama teens sithanda izinto ezisheshayo sithanda ukuthenga lapha eitolo ngekhadi ze break esikoleni sithenga amagwinya ngisho sibuye esikoleni sifuna ukudla izinto efana nama takeaway singafundi ukupheka kanti kubaleke kakhulu ukuthi sikwazi ukupheka ukudla okunomsoco khona okuhle waqhakaza ushila ukuthi yena hey esikhathini esiningi uma kungasiyona impela sonto uye ethande ukuthi enze izinto ezisheshayo izinto ezifana nama noodles we okuhle ngixoxele sesikhulume kakhulu ngokudla kufanele ngabe siyakudla iziphi noma imuphi umthelela okhona uma kuukuthi umuntu udrela kakhulu ukudla okungenawo umsoco ukudla mhlambe okunamafutha kakhulu nokunoshukela
3: ukuthi umthelelo ongaba khona ukuthi ungayithola like especially mawudla ukudla okunoshukela ungayithola umncane khona lento la ebizwa ngokuba obese ukuthi uba it's some sort of angazi ukuthi nathi sickness anginayisho kakhulu bathi ukuba obese ukuthi ube mkhulu kakhulu and nendlela vele osukudla ngayo ayikho healthy and ungayigcina uyithola usuthola izinto eziseceleni ngenxa yokuthi awusuthola isikhathi sokudla ukudla okunomsoco
2: izinto ezifana nokukhuluphala ngokweqile iobesity phecelezi engase ifice uma kukuthi umuntu uyithini elingadli ngendlela kuyiyona yona ekufanele ngabe sidla ngayo uma sikhula esikhathini samanje ngale nje kwe-obesity we okuhle umuntu uma esemdala kuye kube nezifo mhlambe ezingase zimfice uma engadli ngendlela okuyiyona yona ukwe uzwe ngazo
3: yebo ngingizwe ngazo uma ungadli ngendlela eyiyona yona wusa ngazi ukuthi bizwa ngani kodwa i high blood pressure mayithola ukuthi usune high blood pressure khona ne diabetes futhi mayithola ukuphathwa ushukela ngenxa yokuthi akwazi ukuthi ngendlela eyona yona kwesinye isikhathi uzube nesifo senhliziyo ngenxa yokuthi awukwazi ukuba nenhliziyo eyona yona ingakho kubalekile ukuthi ngisho abuya kudla ukudla unhealthy uzame like ukubalansisa udle nokudla okunomsoco eceleni ukuze ungayitholi usunalezi zifo.
2: Mhlawumbe masikhuluma ngokubalansisa ngizokwenza isibonelo nje fanele lezi zinto lezi siyithandayo sizidle kangakanani ngizokhuluma ngoswidi yochokolethi iziphuzo lezi ezihlahlazayo ezinoshukela omningi kumele sizidle kangakanani mangidla uchokolethi insuku zonke ngabe kubi yini noma ngingawudla nje sidla kangakanani kulezi zinto esiyithandayo sibalansisa kanjani
3: mina ngisho nje especially chocolate vela ngontsani noma lezi zinto lezi ezinoshukela kakhulu akumele leyo nto leyo like uyidle njalo ukuthi njalo nje wena ngeviki usuphuza ikhokhi noma usudla uswidi ngiyabona usidla omncane but ukuthi wena

0: Kusho lapha ke uthandazane athi sasibaningi kodwa ukufa ke wafe kwahlwitha ngempela ihlobo zethu ezithandwa zethu ngiyakwesaba kufa kunjalo nje angiboni ukuthi khona umuntu ongakwesaba ukufa futhi akujwayeleki umsakazo lalela ukhozi FM imizuzu umunye nje kuphela sibheke lapha na ihora leshumi siyothi zakhala izincingo sekonakele ngempela soyidedela nje soyidedela uzozizwa zishisa ama yellow bone asho kamnandi hamba noshenge wasehlala nkosi athi indoda athi ungangikhetheli wemama indoda uyezwani noma bekuthiwa yinalutho noma bekuthiwa yinamali noma bekuthiwa angazi kunjani endodeni leyo angazi noma bekuthiwa yisebenzi noma bekuthiwa indala kunami eyami nje bese ke laphana saphinde sagijima ngondoni athi gqoqogqwe sama nawe kamnandi emlalelo Khozi FM sizothi zakhala ngesizwe ngaphethe ngabe sikuphatheleni na namhlanje sothola uyabona nje sindona ongathwela
1: uyazi ngiyayithanda lento yokuthi ungangikhetheli indoda wemama kusho le yabona mangabe isisho kanjeni intombi la ama yellow bone ngivele ngicabange le neshwapa isho ngami ithi mina ngithandela isidudla ngithandela uane lami mama ungangikhetheli indoda kumnandi kakhulu uyabona mlaleli uyazi singajabula namhlanje siyazi ukuthi ke sijabule kumnandi kodwa kunabantu abasemanzini namhlanje abafihlayo namhlanje abanye baqeda ukuthola indaba zokuthi ewu sekudlule ubani othandiweyo wethu sithi ke kunina dudu bakwethu hayi ukuthi ke asincabangi siyancabanga kakhulu nakuba ke kumnandi kwezinye ke izindawo uyabona nje kumnandi kakhulu kunjena bingelela sisho sithi siyabonga mlaleli ukuthi ke usikhethe siqoke njalo ukuthi ke wena uyohlala nathi ngenxa yenhlelo zethu ezimnandi ezishiyelana inkundla ihora nehora

Sanibonani basakazi bamabahle, mina ngumpumeyo wakamlanduli phansi lezansi emandeni evutha esigodini saseyimpohlo. Bengicela lengidlalela le ngoma kaGqizile ehambisana noSaliwa. Ngiyabonga kakhulu.

0: yabonake manje mlalelo Khoza FM wavelela dumemini kwavele kwahlemini insizwa usothole eseyikhona isigcwelindu umphokalanga awusuka amadoda siyakhuleka ngampela edlunkulu siyakhuleka emhlabeni wonke jikelele siyakhuleka wena kanodumehlezi kamenzi awusuka amadoda sihamba nawe ke ngalesikhathi insizwa sothole mfethu awuvele ngifuna ubingelela indlela le abantu abakwazi ngayo sinonjabulo umphokalanga manje wonakele
1: Yazi le TV ethi umfana njalo ngibuza ngodali njalo ngibuza ngodali mana manje Hawu jabe khuluni yaphila
0: Hey siyaphila mfethu yabona sekufike wena sibe siphile lokho ufikile nje luqale lesangweni uyabona nje uyaphitsizela uyahlupa yo uyahlupa yeza langa uyabonakele nanga umfweni usegcwele indlu mfethu
2: amajuba yini lana wemshayeni amajuba la akangehle kancane ukuthi ngithi kuyakazi ithumbu ngikhamithi amajuba la
1: Yesotholo
2: Kunjani mfowethu?
1: Hey sikhona sikhona wakithi bakithi.
2: Hey excellence, excellent inkabi yami.
1: Hey nakho ubunalele lapha ephasini manje.
2: Sothole siyabonga mfowethu siyakubingelela siyakwemukela emsakazini uKhozi FM mfowethu ngishile nje 2023 mfowethu selokhu wayibamba lokho. Hey uyazi ingoma lengoma oyikhiphayo mfowethu ayikwazi ukungahlali bantwini uyabona nje kunengoma le enikhiphile yona le ubhanyaze le TV lawa umsana nomjikelo mfowethu ayi bathi ingoma le yana bathi ayiyeke kulokhu iphinde khona owa post wathi lokho edlale esuka eGoli usesolundi manje
1: yesho uthi isencebeni sothola
2: isencebeni futhi uyabona bathi gwaza manxebeni mfowethu
1: ayi
2: futhi isencebeni okuvele vele nje selo ulashwa ungishile nje
1: hey Yey, prangithi prangiqhubeka khona lapho mangithi majita ngita noqaphela lamantombazana. Ngithi mantombazana noqaphela lamajita.
0: Awusuka, awusuka, awusuka. Yasake sayibanga njabulo lento nabanye abantu bephika ukuthi wena ucula la. Bethi akusuwe, uculelwa usomnandi. Hawu, uculelwa usomnandi kanjani? Hayi akuculi yena. Ngithi amaphimba bayafana ke, ke sikwemukele lokho.
1: Yebo, phela ngithi engikhule vele ngibukela kuye kakhulu babu somnandi. Namanje ke okuse uwe nje umuntu engibukela kuye kakhulu. Mina njoba kuma interview amaningi ngihlezi ngisho ngathi umuntu engangazi ukuthi mina uyacula emhlabeni. Uyo babu somnandi.
0: Ah, mfethu.
1: Manje ule nto ke yatshaleka noma sengifisa ukushintsha ushoni or mhlawumbe isitayela akusenzeki.
0: No, nephivuleni nje linokufana ngempela. Kodwa into engiyithandayo inhlonipho ekhaya ukuthi la lento iphume ekhaya ngempela emndenini. Unjabulo siyamazi kakhulu ngamatemu afana noThemba lo, uThemba lo uyakwazi ukuthatha itemu, uyakwazi ukuthatha into etrenda ngaleso sikhathi uyigibeze phekwe ukhehle gumbe, ukhipha ingoma. Ula khona nje ilawo mandla ngempela njabulo siyajabula kakhulu sisizwe sase-Africa siyajabula kakhulu singabantu base-Africa mhlawumbe kuthini kuwena uyithathaphi lento yokuthi ube nobuciko obungaka
1: hey thabe khulu kuyazenzakalela uyazi ukuthi owakithi kambe thabe khulu
0: hey ngiyakhumbula ungitshela isihlobo sami yazi ngamangala
2: yabona lo ngamangala hayi akhuluma wesothole
1: into nje shuthi angazi kuyazazakalela mhlawumbe ngathi siphiwo ngoba kahle kahle mina ngiqale ngakho ukucula ngo 2020 kwase kwathi ke ngo 2022 mangibona ukuthi ayangeneki kahle ebantwini lingaqhamuka netemele asazi wadla imali lapho ngehla lapho ngiyakhumbula ukuthi kwakunendishi lapho eJP ngehla lapho iphethi redo ngifaka iyembele imhlobo
0: uhlanya
2: khumbula kahle impela
1: yavele yathenda kwathiwa hey ubani ke folo lohlanya ke futhi
0: hey
1: uma ngisola lapho ngathi ngiyabheja ngami
0: ayi bakithi
2: bheja ngami
0: kodithi man eh nabukuzi lapho khona
2: wesothola
1: sothola
2: ngiyabuza mfethu mangosulandisa ngomlando wakho na ngokungena emculweni usothole ubevele esebenza ngimazi njengomuntu wakwa HR enkampani ni
1: manager
2: sothole lo muntu lo umphathi wakandaba zabantu kwenye inkampani enkulukazi eNingizimu Afrika manje wagcina uyeke impela umsebenzi wathi hayi usugcila ngapha mfowethu
1: hey sothole hey kwala khona ukuthi hayi cha sengiyahluleka ukuncalisa amawele manje Angisakhona ukubalansa ngapha ngiphinde ngibalanse ngapha.
0: Usuyalova.
1: Angathi ayibeni ngibambe ngcono ukuze mhlawumbe ngabe ne record elibi lokuthi mhlawumbe ngangaxoshwa emsebenzini. Angivele nje ngibonga.
2: Angithi uyamuzwa ke lo muntu wasebenza kwa HR i-record elibo loqoqosha emsebenzini. Liyakulimaza ngempela uma usufuna omunye umsebenzi.
1: Yebo, lapha kule friends ngemuva ngithi hey okay eduze manje.
2: Manje sothole ke wawuyeka umsebenzi wagxila la emculweni. Ungasho mhlawumbe ukuthi awusi soli isinqumo sakho.
1: Sothola ngisoli ngijabule kakhulu.
0: Kunalokhu jobule kunengoma ekhiphile abantu bayazi kakhulu bajabule kakhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi la ucule ngempela ngobhanyazile lwesimaziyo nathi enkundleni zokuxhumana endaweni zonke awusitshela ukuthi ufikelwe yini ucula ngobhanyazile la
1: ubhanyazile okay ngathi nje umuntu engamazi kudala ubhanyazile before nje naye adume ngalendlela asedume ngayo uma ngibuka amagalela akhe akukho la ngafi khona awukho umcimbi okuthi ubhanyazile ngeke umthole kofuthi especially kwamasikandi singabona ukuthi hayi bafana ngeke iqiniso ngaba sinalo ukube lo mfana asimbongi okanye lo bhuti hayi ngathi hayi ubhanyazile TV ethi umfana mana manje
2: Kodwa ubelokhu ekuhlupha ngalo mbuzo ukuthi udali manje u.
1: Yalo la ngibona khona. Akaso udali ngithi mana.
0: Oh, yona ntole ekhamukela lapho ahlahlele ngoma. Kulungile, sike sakuzudlala ucula ngothemba kodwa ngicabanga sogcina ngaye ngifuna sigibele ngempela sinyathele phezu kwabhanyazile njengamanje ushawo njabulo uhamba nomjikelo. Walanda umjikelo wathi woza mfo kanhleko woza sizoyishaya lapha sihlanganise lesikhiphela lelinoni ucabanga umjikelo kubona bonke abantu why
1: le ngoma mawilalela umjikelo istyla sakhe kahle leya ngoma leyana uma uyilalela nje kahle uyabona ukuthi istyla sakhe umjikelo uyayithanda ingoma ngathi ibuye ibalise eze hey kodwa lokubalisa lokho
0: okudinga kuyena awusuka mathota
1: lana nginovilane la uyo shaya isiginci
0: okay
1: isiginci I bass guitar I keyboard aphinda ahlale e deskini na nguye lo
2: wesothole ngibona indlela mfowethu obize ngayo insizwa wayipika lapha kunehobosha lapha kunofeza lapha kulomsebenzi wakho umusha kunaye futhi umjikelo mfowethu ubaqwe kanjani abantu hey uyabona abani namathisela kakhulu kula mafishup
1: Eh sothole mina uma ngifika lapha e-studio bengifike nje ngithi Vilani ekhuluma isiphi libe icula voice ngalibiza athu Vilani hayi lezi style sikabani mbizi ukuze naye mayifika lo mculo kube kubelula ukuthi akhona ukusebenza ngoba esestyleni sakhe vele
2: siyafuna ngempela ukuthi insizwe nesiyikhuthaza kuyokweshela le album ka Sothole iyakhuthaza ngempela ukuthi iphumane weyinkabi niyoshela ake sizwe lengoma lemlandi kakhulu webingelela le bathi on repeat kuphi nakuphi la uthola abantu behlangene khona ngomasikandi mfowethu ubhanyazile TV2 ijabulola ngalo mjikelo
0: asethemba ulalela ubhanyazile lapha khona siyakhijima ngempela ke manje somdonsa unjabule umfukalanga simlando ndini nomahlikihlikana yokhijima nomjikelo ke lana insizwa leyo awu bakithi insizwa yakoshwabada Athi ubhanyazile TV2
2: Let's see some shine
0: Nyakaza hlahla unyakaze lapho khona unyakaze ngempela ushaye nje 2 welephe kwevini bangizwa yini

0: Sasho kamnandi madodoti isiginci sikavilane akusuka suka suka suka suka suka suka suka no paskita angumthandu paskita ngathi ngangishadisa nawo nje
1: yazi ngifuna ukwazi ukuthi bahandona odonsa ubaskita kangaka
0: hawu nanga umfana lapha eduzane kwami ingane encane ethencuke eh bakwethu ikhona lapha liphinde uphinda aculeke bakithi ngokuchaza nje komsebenzi wakhe kade eShunjabulo sigijima ngamnandi ke nje ngengoma emnandi ethi Bhanyazile 2 Bhanyazile TV 2 yebo kaNjabulo umfokalanga awusuka wenjabulo ayufikile mfethu ayufikile mina ngifuna ukudlala ngawe ufikile hayi ufikile mfethu phela amandla omuntu akufanele siwathathe siwashathike lapha ngemuva fanele amandla omuntu siwathwale nje ngeqoma sonke singabi nomona 086000 2437 086000 2437 ilapho zosola khona njengamanje siza ukuthi uthini njabulo nanga uNjabulo phela simlandile thina samletha la simlande egoli lapho simlande khona samlanda samdizisa ebhaloyi weza la kanti ungakhohlwa ukuthumelela iVN yakho ku 0796139874 ilapho zokwazi ke futhi uxhumane naye khona siza ukuthi uyamncoma noma uyabuza noma ufunani kukwena kunjalo nje uyabonake langa izinto mase zinje mina ngazi ujambela soshona phi na uNjabulo indlela osebenze ngayo umsebenzi wakho kuyabonakala ukuthi ungumuntu osuse emazingeni aphezulu awusesilivukani awusethi uyabona usuqopha umlando ngempela ususe kusuka esinye isigaba ngicela ungabusayidedela lento
2: hayibo angisay on upcoming
0: ha eh awusekhona
1: Ubani upcoming man?
0: So giving ngoma. Kulungile ke size la ukuthi sinoba la incinwe nje sawbona. Sawbona. Ngane kwethu.
3: Usuphethe umjova 30 years umfoka umsomo phansi ebedwin lapha ngithi hey.
0: Suka.
3: Ngane ukumisa imoto uvule yonke inyanga ushaya ingoma umfoka la ngamase DJ.
0: Imise ngempela awusuka madoda.
3: Uyishaya ungayeki cha. Ngithi angibonge nami ithimba asebenze nalo umfokana ngalonke liyamisela umsebenzi muhle kakhulu hayi lo mfana oshaya ubasket hayi khona uyakude lo mfana hayi uyakude lo mfana hayi uyakude
1: hawo madoda asibonge enkabi yami
2: hawo siyabonga kakhulu mfowethu hawo siyabonga phuthe omdala
1: awuzeke asithathe umunye bengele likhona ngisho futhi emsakazi lokhozi sabona Cisha umsakazo, cisha umsakazo, cisha umsakazo wakho. Ya!
4: Lo ngishilo nje.
2: Sangizanga phola.
4: Ayabanye sebashiye ngemuva abafikile ake ngibonge nami ngicela abanye thank you
0: Hayi ushayela inkhona asathe nokugcina ke manje okay kulungile ula ngizophinda thanda othatha ukugcina sawbona
4: Ndabeni
0: Sandiza safika sintizele kuphi la
1: Siya phela singolanga.
4: Nikhuluma noma ukhashwayo lapha eFontein eDumbe.
0: Eh.
4: Kusami ayazi wami ngeke ngobuthi nami laphisana nodwa lithi ubakuthokozani langa lo mfula. Ngiyakhona ingoma yakhe ethi ngishile nje.
0: Eh.
4: Ngikade ukufola umshana mori oyi metropolis lapha eGoli umfishane wakhashwayo lapha kwaXhosana ngikade umfola hayi thini sasise kade mina ngikade ukufola zabambana nezandla
2: hayi yeye kanti imi impela ngqo
4: ngiyabekile lawo hayi ngizele hamfothi phinayi Ngithi
5: ayiphoti muthi mthobeni ngithi ngaphali ngoma ayochaza ubuhlungu benhliziyo yami vele lavikela ngithi
0: awu Njabulo awu nayo ge Ah mfethu siyabonga kakhulu langa uyivala uthatha ukugcina mfethu
1: sawubona emsakazini ngokugcina bathi ngokugcina Sawubona.
4: Ngiyisento man ishubo.
1: Kwesi.
4: Wala yaphila.
1: Siyaphila singolanga.
4: Ngiyaphila bafowethu.
2: Hayi, akufani futhi singacela ngapha.
6: Hawu, siyabonga, siyabonga umsebenzi muhle wasethu, siyabonga. Ubonga kakhulu, khuleka ndo lapha waya ngoku. Kana ungalazi isigodi.
7: Awuzweke khuleka mfowethu.
6: Ukhubeka nje sizo ukhubeka insizwa ungaphela amandla.
5: Yeah,
6: yeah. Uyishaya lento ayinani nina ngekhalo lwe.
0: Hawu bakithi.
7: Uyazi nawe bingelela. Yabona le item lakho elithi wadla imali.
5: Eh,
7: yeah, sazi wadla imali. Lingikhumbuza ubaba la wakakhanyile, ubaba kaMqapheleni.
5: Yeah.
7: Lapha ezantsi enduneni. Yayithi mangabe isilusile, babefuyile impela ke laphana. Yayithi mayi isilusile inkomo laphana nezimvu zayo, maye kubona udlula. Ito wadla imali. Igama lenkomo njalo le. Igama lenkomo njalo le. Yaphi wadla imali. Manje ukhuluma la ukuthi hey awufuyile wena usho ukuthi ngempela wayidla imali amatemu akho sothole uwathathaphi
2: sothole kuyazazakalela nje namanje ngakhandele enye nje manje
7: khona awukhandi sothole
0: ungaphuma esikha elikhandile mina ngiyamesaba ungalikhandi ngami asize nala kuma VN ukuthi ngabe ukhona yini uPauline
8: awu yo wasothole lapha manje ayi yabo lo mfo oshayina basket aye uyekitaza uyekitaza ngenjani lapho mina ngifuna ukubuza ukuthi uthathela kahle kahle wenze kanjani aza shake manje bari isikasiningi umuntu mekampweni uqale nje izabalaze manje hayi so what bullshit
0: insane
8: hey ngithi shaya ngishaya ngomphalo wegate una we wa basket apho uyekitaza
0: Awu bagithi asize nawe sweet.
9: Niyaphila bengisi. Nani mndeni wakalanga.
5: Amen.
9: Ngithi mina cela ubhuti uJabulo aqhubeke nje kanjalo ngomculo wakhe. Hayi. Uyashaya. Meke wakhipha nje ushaya into ehlala enhlizweni yomuntu. Cela aqhubeke njalo ahloniphe njalo futhi ahlezi ibazi bonke abantu. Kusho mina sithixo sama 2K emzimkhulu ensikeni. Sikeledi. Awe ubumnandi iyo mahlobi lokuzwana
7: awu sithiko sama 2k
0: yabona ke lokhu umntandi ukuba insizwa
7: uyazi mhlambe webingelela manga mphendule nayo sothole ukuthi ngempela wenze kanjani uthangele kanje ebantwini uyabona manga busondele insizweni hayi akugeje sondele insizweni ngempela futhi usondele insizweni uyakwazi ukuphela umtsizwa abantu babona umtsizwa kuwe futhi umtsizwa ke akibe umtsizwa ukuthi mhlambe ke ngenxa mhlambe ugodla isibhamu ngapha enqulweni cha insizwa yokuhlonipha ugeza nogeza futhi into ephuma emlonyeni lento oyiyo sothola
2: yebo la nje mina mhlambe ngathi kimi hey ukusebenza nje kanzima mfowethu uyihluphe ngento osukuyenza ngaleso sikhathi kufana noma usemsebenzini zihluphe nje zihluphe ngomsebenzi wakho yebo ithande into oyenzayo zimisele ziveze futhi
7: hey lomuntu lo
2: uye insizwe la nginenze izwa khona uye ukuthi ubhadelwe uye
7: ayo mathe
2: lapho isebenza kanzima
0: sothola usakhuluma kahle kanje ngifuna ukwazi ukuthi emculweni ziningi kakhulu izinto ezinhle ezenzakalayo njengoba sikubona thina emihlweni ethu ungathi ku-right yonke into ihamba kahle mhlambe iziphi izinto ezingale esingazazi ingqinamba oyayo ubhekane nazo ngoba sikubona umuhlu nje ugezile ugqokele ikhempiso ligqokile negama thizeni umuhle kodwa asazi okudlula kukho mhlambe yini nje ungayitshela umlaleli noma ungayitshela omunye umculi odlula kuyona enzima othi hey kube bayazi ukuthi ngivela sengiyikhiwane lihle kanjena nje abazi kusuke
7: ingcinamba zintombi hayi ngoba ziyayilengela azazi uzothola ukuthi hey Maduze
0: uzomkhatha nomaqondana
7: kwami ke siyalungisa ngithi Maduze
2: angeke lokho dadhe ngikuveza la emsakazweni hey zeshuka imbodla la
0: endlini akulula
2: hayibo zeshuka imbodla kuphela nje kufuneka usazi ke isitori sakho
0: wazi into ezeleyo
2: isitori sakho nje ukuthi wena ubani wakwabani usuka kuphi kuphela nje
0: Hayi kulungile mhlapheke sithi ugunyamathe sibuye size ngala
10: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24 ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplan kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku-44419, ku-44419. I-clientele life, i-FSP egunyaziwe, kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense, imibandela iyatholakala online, kusebenza amanani ajwayelekile.
11: Sasibani inzunga pamu wakufige umhlaka 26 July wangesonto lapho iKaizer Chiefs izazwana kona mandla nombetha base Zimbabwe Scotland FC eRoyal Bafokeng Sports Palace kumgqudulwano weTota Cup wanonyaka. Ungaphuthelwa ngisho umzuzu womnyakazo walomdlalo uma lezi ngqungquzu zaseAfrika zebhola tholana phezulu. Kaizer Chiefs ne Scotland FC koma ku SABC 1, SABC Plus na kuzona zonke iDish Radio ze SABC mhlaka 26 ku July likamenxe lesibili hora ngesonto ntambama. Tholela amathikithi alomdlalo ecompute ticket ngo 100 rand kuphela. SABC Sport iwona umsakazile osemthethweni we 2026 Tota Cup.
12: Sekudlule iminyaka engu 120 iShell yaba yingxenye enkulu nesiqi sosikompilo lwaseMzansi. Ibasela izinjini zethu kanye namaphupho ethu. Ikunikeza umfutho kuhambo lwakho, iphinde ikuvulela amathuba empilo. Sikholele ukuthini intuthuko ilinganiswa ngamathuba enqubekela phambili esiwasungulayo, ukumamatheka esikukhuthazayo, nezimpilo esiba negalelo kuzona. Singaphezu kwamandla enjini nokuletha umbani isidume ngawo. Siyilowo mehluko wansuku zonke ezimpilweni zabantu. Ngaso sonke isikhathi ungathembela kuShell.
0: Yabona ke masikhuluma ngomsebenzi kaNjabulo lo kade ukhipha nje manje angazi noma uvilana umdlalele kuzo zonke ingoma zakhe noma ilela nje athe woza la nsizwa woza la ngizozwa sawubona vilana khamba kahle uliciko
7: sondela eduze kwa microphone vilana sondela sondela sondela lapho
0: uyacikoza impela uyazi ukuthi abantu bajabule kakhulu umsebenzi and siyabonga ngijabula ukuthi angafihli isikhathi angisho ukuthi basobe bafihla abanye isikhathi esiningi abantu ababasho abantu abadlala lapha ngemove kanti bona babamba ichaza kakhulu iphi imfihlo yakho kulento lena bakwethu uyithatha up lento
13: ngasho ngilento le kahle kahle yize ngaza bangikhala mhlawumbe ngazala naye ngeke ngibale kakhulu okuningi ngokuzalo uzokwazi ukuthi makiwa le. Kodwa ke into engisiza kakhulu mina ukuzalelwa endaweni nabaculi. Mangibala nje ngathi omalume ngikhulele ekhaya komalume kwaButhelezi. So ngicanga ukuthi okuningi nje ngakuthola khona ngoba yonke into engishayayo nasebaleni iyashawa kuyaculwa nami ngiyacula.
0: Ah kanti into esegazini isekhaya.
13: Yeah.
0: Ey umsebenzi wakho muhla kakhulu uyancomeka mhlawumbe khona umculo ozowukhipha noma usukhiphile kulonyaka sesivala nawe ngoba sifuna kubuyela kuNjabulo.
13: Ngine singili ngicabanga ukuthi kuma nje busy ibheke 100,000k views ku social media.
7: Nice one.
13: Igama layo.
0: Vilakazi ngubani na?
13: Igama layo uJonas by Vilani.
7: Awu suka madodana uJonas by Vilani. Awu siyabonga Nkabi yami yasifisela impumelelo mfowethu futhi ke sithanda indlela enibambele ngayo naleyo nsizwa leyo nihlani nonke njalo.
13: Yebo, sizise sonke. Ngicabanga ukuthi kuningi nje sikwenza sonke ukumelana nomculo nempilo kahle kahle kuningi nje ubhuti.
7: Awuswele.
0: Oh, endimeni vele uvilani.
13: Yebo.
0: Oh, yeah. Shuthe abantu ke bakithi.
7: Angithi sibuyela uJabulo mhlambe sesiqedene novilani.
0: Siqedene novilani. Siyabonga kakhulu vilani umsebenzi wakho abantu. Ubantu isiginqo siphathelile ke bakuthi usiqonqo
7: nje kancane. Iqonqo nje yaxoxa.
0: Kwenzekeni?
13: Ah, kube indlela ephambene
0: bekahlaphe inhlelo bengasilike. Phambene impela.
7: Indlela iyajika lena.
0: Ngiyanazi niyagiga phela nibhizi nitholakala lapha nalapha ya.
7: Yeah. All right. Masibuyela lapha kuJabulo. Kunensizwa la. Uithi ke Bhuto Mdali uyaphila kodwa mina ngicela ungidlulisele umlayezo kuJabulo ukuthi ngithanda ukuzethemba kwakhe ngomsebenzi wakhe from umabhilidi wakwaSibiye Nquthu esiqokweni kwesenkosi Mncube ngambona sise Carnival City iyathandwa lensizwa
14: danke mabhilidi
7: awusuka madoda
14: uswele siyabonga kakhulu
0: kunengoma yakhe sele la ethi uthemba lo. Uthemba lo, uthemba lo ene uthemba, uthemba ubaziwa. Kodwa emva kokuthi ukhiphe lengoma ngothemba fethu.
7: Yimake ibingelela. Uyabona le ngoma mhlambe ungayitolika isihloko sabo ngastoriya ngendlela ehlukene. Uthemba lo noma uthemba lo owumuntu noma
0: uthemba lo lona
7: ngempela ngempela uthemba lo umuntu ngempela wena kahle kahle. Awuchazele sothola ukuthi uthini kahle.
0: Uthini vele?
2: Lapho ngisho igama lomfana nje owenza ama podcast uthiwa uthemba. Njalo mayiqala kuthiwa uthemba lo mina nguthemba lo. Cha nje umfana ngambona ngamkhoza funa ngathi ayi cha nkosi
0: yami. Kamnandi kanjani?
2: U deserve nje angazi ama flowers.
0: Ah. Wonke umuntu la ngamayifika kuyi lento zana yakhe ku podcast yakhe ufika athi uthemba lo ngoba wena usuthe uthemba lo. Yabo lento leyo ibe yinhla kakhulu. Siyabona ukuthi ubhala ngempela kakhulu ngabantu uyabaqhakambisa awunamhawu unjabulo mfethu. Kuyasho ukuthi uzalelwe ekhaya linothile elinga yabo abanye abantu baye bebuka ukuthi hayi uma ngiphakamisa lo muntu hey mina ngizoshona abantu ningakho na uphakamisa ya mhlambe lokho kunika ini empilweni yakho mangabe usuqala ucula labafana ucula lezi insizwa uzwani
2: cha nje mina ngiyajabula ukuthi mangibona omunye umuntu ephakama thina vele ekhaya sifundiseke kanjalo nje ukuthi ungabi nomoya
0: ngomunye umuntu
2: yes ekhaya thina sabantu benkonzo ekhaya kunesonto kwakuthiwa izayoni bani
0: ini liyeke leligama leli
7: jabule wenjabule
2: sathola
7: akusitshene lobu budlelwane bakho noquality hey niyazwana madoda hey yeah
2: sathola nje uquality umfowethu engathi mhlabe ngihlangane naye cishe ngonyaka odlule kuloya nyaka loya insizwa nje eyakhombisa ukungiphilela kakhulu nje ezintweni eziningi ke esezenzile nezenzayo njengamanje insizwa nje
7: ugodide lona
2: njengamanje kakhulu
7: ugodide lona
2: ugodide manje ugodide umfowethu naye engadibana naye ngo 2022 ekahiso emcimbini kaBabudlamini naye qhaba khombisa ukuthi hayi yebo umfana nje olungile o right okuhlalekayo na futhi okuphelekayo naye sathola kanjalo oyigagu futhi we
0: godide man ulalelaki sesiyavala sesiyaphuma imizuzu isithupha selisibheke hayi uyavela yashintsha ngilibuka isimhlanu imizuzu usibheke kwihora leshumi nambili ngifuna uvalelise usho izinto ofisa ukuzisho mhlambe indlela oqasheka ngayo umculo wakho utholakalaphi zonke lezo zinto lezo njabulo
2: South Africa yakithi ngiyabonga kakhulu isupport ngibonga nje kakhulu angazi ukuthi inhliziyo yami ngayikhipha kanjani nibona ukuthi ngiyabonga qhubeka kanjalo njabulo langa nemeseke emcimbini emkhulu asiqashwe bakithi unjabulo lawo ukhona uyatholakala awukho umcimbi unjabulo akangawuhambi mkhulu muncane umemulo umkhehlo umshado engikhona nje mina inhamba engitholakala kizo ongezona ke zami okweze office ezithi 079 713 5260 079 713
0: 5260 ingena kuwe leyo number ngqo
2: leyo number ye office
7: ye office sathole kuma socials wakho uthola kanjani futhi
2: uJabulo Langa ungena ku TikTok nje uthi Jabulo Langa SA uye ku Facebook uthi Jabulo Langa SA uthi ku Instagram Jabulo Langa SA
0: kumbi zabalandeli ungambona abalandeli
7: water please man water please
0: hayi una balandeli water please siphuma ngothemba lo
2: yebo
0: uthemba lo awusho
7: akuyibiza sothola
2: ibiza

iyona ngempela lengoma iya kila imanga ngempela sonto edlule lapha kwechillers yaphumelela ngamalengiso hey angazi ngiyibona nje asazi ke kule liwe impela sonto ukuthi kuzomba kanjani ingoma ye House of Esama bethithula namhlanje siqhatha no Dawson uthi Dawson oh my love.

0: enilibukayo lapha
1: na mina ipotential ukuthi ungcwembu ngangiculela ngisho ukungicula ngihlala nawe if I hear ipotential I know it. Even ama artists engisiphana nawo ama artists angenze into engenzayo kube kuya ngami nje mina hayi ngabe ngihlalela ngemuva ngisebenze
2: ushiye ingoma estudio ayibuye ngithe nje ukuthi tsiya amatongazani dala uyaviyo ngoba yakhi verse lakho
1: uyayifuna le feature
3: Pushi namba namba no lihlophe
4: njalo ngomgcibelo kusukela ku9 kusihlwa kuye ku12 phakathi kwamabili

0: experience. Oh, 2026. Ege ndlela kumnandi kakhona ke. Ayi ayayo ayandandanzi. Into ayenza estage. Ah, abafowethu, bazokuvumela la. Ngine insizwa la, abalaleli bomsakazo uKhozi FM. Ake ngicale ngale insizwa ehlekayo. Kunjani buthi?
1: Ah, siyaphila njani?
0: Ah, siyaphila, sikhuluma nobani la?
1: Sikhuluma noPhumlani Ngobese.
0: Phumlani Ngobese.
1: Yeah.
0: Hawu ndoda, angathi uhamba wedwa njena.
1: Ayi, ngihamba ngedwa.
0: Uphuma hamba yedwa. Buthi uyaphila, ake ngize ngale kubuthi lo ofaka isigqoko. Ngicela usondeze nje imike uba ngathi awuzwakali kahle.
2: Yebo, ngiyasanibona, siyaphila, ngezwa nina njani?
0: Siyaphila njani wena?
2: Hayi, ngiyaphila ntona.
0: Ubani sikhuluma naye?
2: Hayi, lo bathi umfowa phakathi le undini omahlihli. Bathi ungangeni insizwa egoqile lo.
0: Ya.
2: Phakathi le kwesamlabo isigodo undini omahlihli.
0: Ya.
2: Sisho njalo sike ngazi ukuthi hayi ungangeyinsizwa.
0: Ungangeyinsizwa.
2: Sisho njalo abangazi.
0: Awu, uyazizwa ke izinsizwa, kuzizwa ngeyibonga ukuthi hayi uyinsizwa ke lena ke. Futhi kudani? Zelo sondele nawe kwimike buti. Sikhuluma nobani? Akazwakali, akazwakali kubuti lana ke. Oyithi mike yakhe la. Usifiso?
3: Ufifi.
0: Oh, Ufifi. Ufifi. Uqhamuka kuphi Ufifi?
3: Uqhamuke enquthe emafihlini.
0: Uqhamuke enquthe.
3: Ngesikhulu semafihlini.
0: So uyaqala ukuzala kwitanti July experience ka 2026 noma ujwayela vele?
3: Hayi, ngijwayele ukuza.
0: Ujwayele ukuza. So eya kulonyaka uyibona injani kulonyaka?
3: Hayi, ngibona ngathi sekuphele phezulu kakhulu.
0: Yini nje ongayitshela umlaleli ongathi nje ikuthathile nje kulonyaka. Ubabunale enze show kuyona.
3: Hayi, ngibone nezokuphepha ngathi ziqine kakhulu kuloko.
0: Oh, ezokuphepha. Oh, yabona ke lapho ke ngiyakuvumela ke nami ngoba ngibonile bangena ukuthi ayayayaya ezokuphepha uma ukuthi udlila amanzi apho njwala nje. Hey, uba seyinkingeni. Ngoba kuyafuthiswana ke namhlanje. Yeah. Okay, ake ngizwe kulethizwa ubani umlindele ozophefoma elibili artist othu lindele namhlanje.
1: Hawu, SK umthandeni.
0: Oh, lindele SK.
1: Hey,
0: iphile ngoma leyo ilindele kangaka.
1: Hey, silindele ama hit amasha. Ngoba hlezi.
0: Oh, neyinsibi zoduma.
1: Ama beat amasha, hey. Bonus
0: walindele. Yeah. So, tiza ngithi ubani eseperformile njengamanje othi nje aya bona ke manje na ke aya ukhiphela unyawo stage.
2: Hayi, makathi ngifika bengaboni umuntu.
0: Bonga wena umuntu.
2: Kanti fika manje.
0: Seperformile umduduzi, ngoba perform umuntu encane, ngoba perform aya nantanzi.
2: Sensindo zinyawo yas traffic la angene kunzima.
0: Hey, kodwa uyayibona into eyenzeka la kulonyaka e traffic.
2: Aya ngene kunzima
0: ngempela. Yeah. Bafethu ngaphambi kunindedele ngicela ukuthi nikhonze bafethu, ngicela ukuthi nikhonze. Uyazwakala emoyeni. Esebuyakufonela abantu bakuzwe e radio. Zela nikhonze bafethu. Uma uhamba nomuntu nje usho ukuthi hayi ngiphethe umama la ongaphandle, yena ngiyamkhonzela.
2: Ayawuqale mina ngifowa phakathi le undini omahlihliki kwesamlaba isigodi bathi ungangenziswa lo.
0: Yeah.
2: Ngithanda ukukhoza umndeni wami namba ekhaya ngikhoza abantu abami uAphiwe uDethelelo uNozana Okuhle. Bese ngikhoza lo makoti wakithi uthi hayi cha kalulame makoti wasibiya waphakathi.
0: Yeah.
2: Umasibiya waphakathi.
0: Okay.
2: Ngathi ngaluma kahle ke phile nje. Ngoba umndeni wami yonke abaphila bonke nje. Kukhule bonke.
0: Thank you siyabonga. Sicela sikwenze kuphuthume buthi.
3: Yebo.
0: Yeah, uthanda ukukhonzela abantu, khona uthanda ukumkhonzela wena.
3: Angithanda ukukhonzela abafowethu ngithi abalale kahle ekhaya. Ngoba sibashile. Sabe kubabona ngasibuyise.
0: Nibashiyeleni.
3: Hayi, bezohlupa.
1: Hayi, nami ngicela ukukhonzela nje ekhaya bese ngikhonzela neyinsizwa le kwaNongoma nazo eyisalile nazo.
0: Yeah.
1: Hayi, ayilali lapho zibambe kanjani.
0: Usakaza uKhozi FM 2135 isonto sikazange ngoba ngizobuya neyintombi ke manje ngoba esiqale ke izinsizwa afike leke ivale ke intombi ngeke badile ngeke bafuthi kudelele izintombi ba no siyabuya umsakaza uKhozi FM number 2.0.
4: What's going on everyone, this is Nasty C chilling no lean no smoke, we number 2.0 9 to 12 on Saturdays.
5: Number 2.0 no lihlophe njalo ngomgcibelo kusukela ku9 kusihlwa kuya ku12 phakathi kwamabili.

0: Bonge dube msakazweni ukhosi FM uthi ke impilo yami ezinye zeingoma lezi zayishisa ikhotha lapha ngeminyaka yabo 2009 2010 lapho le ngoma yaphuma ngo 2009 yakhe ke ubonge dube yabona makuthiwa ngempela lento ihamba egazini lento ihamba emndenini samkhumbula ubonge dube hey indodakazi lapha ke ka Lucky Dube nawo umunye wabaculi ke abadlala ke indima enkulu emculweni walapha ke ningizima Africa ngaphambi kwalokho sikunikeza lapha ke Amanda Black ethi ke egol Ngihamba ke manje ngiyobheka lapha encinweni zakho ke 086-000-2437 Sizuthobana bakhona bathi ke abalele ke kulesi sikhathi bahleli ke nomsakazi wamba phambili ukhosi FM siqale lapha ku line 1 ukhosi sawona
1: Hey simthembi njani
0: Ngiyaphila kunjani
1: Ukhuluma neqhoma zomkhovu ke manje lapha emtubeka labantu
0: Awunazo yini iqhoma zomkhovu
1: Ehhe ukhuluma neqhoma zomkhovu
0: Oh, kwakwenze njani?
1: Hayi, yabona nje igama lamkwetha lapha eMzantsi Afrika iqhomo zomkhosi mina kuphela.
0: Hayi, cha uyaqanjwa, waqanjwa abasekhaya noma insizwa.
1: Hayi, yena nje indoda yathi ethe inkwenzi bhela ethi hayi mshintshele kahle mazama livule ibe iqhomo zomkhosi. Hayi, maphashane noma igama manje.
0: Hayi ngiyakuzwa wena. Manje awulele ngani weqhoma noma umkhovu ungalele kwase kusala nawe ungasalali.
1: Ngimthele Anilele nje njengena sekusasa umkhovu. Ngizama ngibona ngomsebenzi.
0: Yeah. Hawu kodwa phela iqhoma ingalala kanjani umkhovu ungalele.
1: Ukwazi ukuba phela vele umkhovu
0: ungalele. Awuvelo ayifica ngiyakuzwa ngiyabonga weza weqhoma.
1: Bona moko njengoba yenamandla lakaba ngcwele Facebook iqhoma zomkhosi bathi
0: kuzakele sebunga kakhulu hey usadlula ngeinsizwa kuhle namhlanje silivula ngeinsizwa oyiqhoma zomkhovu kulungile ke sithola umnyo khona la ukhosi sawona
2: eh vo amiyaza
0: yebo ke
2: yaphila njani
0: ngiyaphila ngeza kuwena
2: ngiyaphila cha ukukhuluma nolwethu uthule ungakwazi ukusibonga walapha nami ngithi ngesigodi ngisasema 400 ngaphansi kwendlu bakugomana Ah, ukwamanje ngibekula hayi mke nawe ngimfonyeke mke nawe imali nathi lapho lapho kunechief team all in order lapha sivabile nje sidalela ngomisa.
0: Nazoke nazoke siyabonga kakhulu mfowethu yezwa.
2: Asibonga sibonga ngoma kaTha umuntu wamabhathi.
0: Nazoke asambise lapha ku line 3 ukhosi sawona.
3: Ngifowamiza njani?
0: Siyaphila singeza kuwena.
3: Hayi ngiyaphila futhi ukukhuluma nosabelo kwakuthile njengoba manje kwasiya ngilele ngilalela.
0: Awulele ungilalela kade ubuka ibhola hayi nawe. Inhliziyo ibhlungu kuhamba kanjani?
3: Ayi kade ulalana impela cha bomnandi nalomdzalo wemfoka ngeza bengibuka wonke.
0: Eh ubucheme nazo zenze kanjani?
3: Cha ayi bengicheme nazo lezi ngaphumelelanga umfoka ngeza.
0: Hayi kodwa hayi umdlalo ubushisa ngapha nangapha babuyile nabo ngesimve sesibili inkosi yami.
3: Eh hayi bomnandi kakhulu asilele nekhwama zomkhofu sinabalaleli bokhofu.
0: Nazonke.
3: Thank you boss.
0: Danko. Sibonga kakhulu asithola umnyo khona ngala ukhosi sawona.
4: Ntande
0: yebo ke
4: uyaphila mshana
0: ngiyaphila ngiyaphila ngeza kuwena malume
4: umalume ha nginawe nje mshana ntile
0: ngiyabonga umalume lo wasenkandla
4: umalume lo wasenkandla kwaxamalala
0: awu siyabonga kwaxamalala
4: Okay mshana
0: nazoko uyabona sengizizwa ngiphephileke manje akhumbula le ngoma ethi malume malume awu malume malume uyabona noma sengena umalume noma sengayivala manje ngiyadlala akuzona ubunye khona ngala ukhosi sawona
5: we mama kangonini
0: niyaphila mfowethu
5: siyaphila njani
0: siyaphila siyaphila ubando
5: okhaya esanpanza lo ngilapho ozweleni emahlabathini mfowethu ya ngihleli nje nawe la
0: awulele ngani intatha
5: Ayi bengibuka nje ibhola ngabuka ama movies sengithi angilalela umsakazo ke manje.
0: Eh ujabule kodwa noma uzoyiduduza nje ngomsakazo.
5: Hayi ngijabule mina nginankinga hawu ngijabule kakhulu. Ngizibona ngifuna kwenze kanje vele.
0: Oh kuhamba ngakho.
5: Bengivele ngifuna kube kanje la.
0: Unkumbuza le ngoma ethi kusamba ngakho. Kusa. Ngiyakuzwa mfethu siyabonga kakhulu yezwa.
5: Asibona khona.
0: Nazonke. Selubunye khona la ukhosi sawona. Usemoyeni sawubona.
6: Yebo njani?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
6: Ngiyaphila. Matokoza ishilo ngoba sibi.
0: Umahlokoza ishiye.
6: Matokoza ngiyitokoza bese ngiyishiya.
0: Oh, hey, ngasaba nokubuza ke manje sokutotshoza. Yeah, matoboza ule. Awulele kanti madoda akungamsachaza madoda zakhe.
6: Ngizimo. Wemphambi yesaya ngilele. Ngikade wena nje nangulalela ungena ngizoze ngibuye usuphu.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu lezo matoboza.
6: Yebo ngiyabonga.
0: He, yabona magameni namagama abuca. Kulungile siyabona. Namagama angisengisaba nokubuza manje khona amagama abonayo eh angingabuzi ukuthi kwakwenze njani.
7: Hayi simthande samthanda myeza inqothofu. Ha mina ngilele nje bengilinde wena anginandaba inhlobo ke nalebhola. Bengilibe ngivula nje ngizwa ukuthi sekhona ngivale. Ngisekhaya nje ngilalele eMkhizivile amazozweni. Hayo.
0: Siyabonga eMkhizivile.
8: Sawubona umsakazi ukhuluma noThuthukani lo wandla ngilele emsingamachunweni kwaGoqo amaThengwane. Hayi ngilalele nje umsakazi eh bengibukela igame ngoba isiphelile ayisengilele ey mbabaziswa amagoli angaka nje kulabantu bebengawashaya ngani lamagoli besadlala ekuqaleni ngoba mhlambe engayibo bafike kufinal manje esebenze washaya egcineni kangaka awu kodwa nkosi yami
0: hey siningi isitilo samagoli la ukuthi lamagoli azovumbuka sekuvalwa yini kangaka.
9: Eh sinthanda namiya siyaphila mfuthu.
0: Yaphila.
9: Uxosha indoda lo khula semdubulo. Uzungu lo ngilaye langlakhe. Hayi mina mfuthu hayi. Bengilana nje ngibukela ibhola la 650 la ngase Fountain. Hayi sengibheke endlini hayi ngiyabonga ngebhola mina. Alinaqiniso.
0: Mhm.
9: Kodwa amakhulu ebekhona wena kokuqa amathimu kodwa hayi ngiyabonga mina.
0: Oh hi.
9: Uzungu lo uxosha indoda khula semdubulo. Laye langlakhe ngiyabonga.
0: Sibonga kakhulu Zungu kanti lapha ke ku WhatsApp khona umunye ubhalile uthi ke mzukwase unjani uthi hey ngaze ngajabula ukuza uhlelo lakho ngumlandeli wakho ku TikTok ngithanda mouse uthi lapha umuntu wamabhadi kusho bani lapha kubhala ke uMangubo Bhengu lapha ke ePietermaritzburg kwaWohloza awusebonga kakhulu lapho kwaWohloza kulungile ke ngizokubheka futhi njalo lapha ngiyabona ubhalile nalapha ya kwipage lomsakazo elithi ke uKhosi FM uzohamba ngokufunda okwamanje ake sidonse nansi ke ingoma la eyashi sikhotha ngempela namanzi sayishisa ikhotha mayinikezwe ithuba usijava uthi ke umcebo

0: Kwahlolweni lwanamuhla lwePowerflex noMaster V sinobusi akayizwisisi neze ebuzibophezele empilweni yakhe.
1: Hawu Master V, ngifuna ukuthila nje ngikunike ithuba lokuphefumula kancane ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
2: Ah, ikhambi lakho iPowerflex yakwaVodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo icontract ama-credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
1: Hawu wema!
2: Liza no-40 gig kanye nemzuzu engu-300 yokufona kunoma yiphi network. Konke lokhu ngo-299 ngenyanga.
1: Manje ngiyithola phikele nale ngaga.
2: Itholakala kwiVodapay app noma online. Hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
1: Hayi ngizokwenza njalo.
2: Kunembandela. Further together, Vodacom.
3: Simthande Myeza, kuKhozi FM, luhamba phambili.
4: Sikathi njengamanje mzuzu ishumike nanhlanu yesele ngaphambi kubumba neke ihora lesibili khona la emsazweni wakho uKhozi FM kade sithola ke umculo lapha ke uTreasure Ziki no Sophia Nzau bethi ke wale wale sihamba ke siqhubekeke nohlelo lesisikhathi ke singena kusihloko sethu ingxoxo yethu ke soba nawo ke namhlanje masithi ke ingxoxo yasentatha kusa
3: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili.
4: Kase siningi masikhuluma ngendaba semsebenzini abantu baye bethi emsebenzini ayikho into ekuthiwa umngani, fika emsebenzini usebenze uhambe uye ekhaya. Ungafike wenza lezi zinto zabangani lapha emsebenzini usuxoxa zonke izinto lezi kubantu osebenza nabo. Abantu basemsebenzini, abantu basemsebenzini, abangani abantu bangaphandle. Emsebenzini ayikho into ekuthiwa umngani. Kusha abantu, uyakholelwa kubangani basemsebenzini noma nawe ukholelwa ekutheni ayikho nje into ekuthiwa umngani emsebenzini. Emsebenzini kuyasetshenzwa bakwethu. Sifisa ukuzwa lokho ke. Shayela ucingo 086-000-2437. Sikhulume nawe, sithumele le voice note njengamanje selikhulumeke lolu daba. Wake waba naye umngani emsebenzini kwakuhambela kahle noma nawe uthi nje cha angicabangi leyo nto. I-WhatsApp voice note uzoyithumela kwinombolo ethi 079-163-9874. 079-163-9874. Siqale lapha-ke kulayini 1.
5: Ukhozi sawa. Ele, unjani?
4: Ngiyaphila, ngeza kuwena.
5: Awungena. Uyintombazana noma ungumfana?
4: Ngingumfana.
5: Oh, ele, cha, bengifuna njena usho kanjani, ungitshena ukuthi uyini.
4: Uyilalela iradio njengamanje?
5: Ene, ushayelani khona, mina lokhu ngilalele lo mdlalo. Engithi, laba abebehamba ngozilo, kanti futhi, yibona abasebewinile futhi, ngoba ngibazi nokubazi.
4: Ima kuzwile isihloko sethu esikhuluma ngaso namhlanje njengamanje nje
5: njengoba ngisize cha mina ngoba asengisebenze ene nene mina ngisebenze emakhishini ngingedwa bese cha ngeke ngikwazi ukuthi ene ini kahle kahle bengifonela bengifuna ukwazi ukuthi wena uyini intombazana noma umfana.
4: Oh hayi ngumfana wena ubani ke kambe ke?
5: Ene mina nginele ngokwaKhumalo.
4: Hawu bakithi kuphi nendawo?
5: Ene ekhaya kithi kuseSwet. Kodwa kwamanje ene ngila eAngel eGoli.
4: Awu suka madoda. Siyabonga kakhulu eGoli.
5: Ene ubonga mina ke mfethu. Ngicabanga ukuthi ene no Blender bazongena bephawula abake basebenza nabantu abaningi.
4: Yebo, bawu siyabonga kakhulu ke Goli.
5: Ene.
4: Nazonke. Sitholekela kuma WhatsApp voice note.
6: Ngibona Khozi FM onibingelelayo uSiyanda Mshiko Mdumo umfana waphansi umkhomazi le. Edududu, ey bafethu. Iyasiza ihloko and sasijolile. Ngokhuluma ngami nje. Ukuthi yabo indaba ongwane emsebenzini. Nganginayo kodwa ngabothi hayi ayisebenzanga. Usukwenza isilima akona ongangumngani wakhe ehlezi edla kumina lo engakuphasi ukudla. Ngabona kulezi ekugcineni uzasho uzibe ngisebenza lo benzela ukuthi adle ngoba vele engaphika endlini. Indaba yomngani nje umsebenzi nje ayimtebhedayo engekho nje bafethu. Angifuni nje ungasho.
7: Umlilo wokhoza simthandayi ngiyasiza isihloko sakho simthandayi mina ngikholelwa nje ukumngane ongomthwala emsebenzini mina ngikholelwa umngane umuntu vele lo soke mhlambe kukhona inhloso zakhe nje mhlambe efuna mhlambe ukuqhumisa mhlambe ngendlela athize hayi ngeke ngikholelwa nje simthande umngane ngomthola emsebenzini yabo danko simthande.
4: Hey, shothi khona amasaga yini kanti lapha emsebenzini bakhala abantu la sithole ke umunye khona ngalawo cause sawona
8: yabona sawona simthande
4: yebo ke
8: uyaphila
4: siyaphila siyaphila singeza kuwena.
8: Yebo, unkubantu nokhulumayo esikothe emahlutshini.
4: Yes, yes.
8: Ayi mina umngani ngamfice ngamthola umfowethu, ngathola umfowethu edobheni emsebenzini.
4: Mhm.
8: Sahlala kahle kakhulu naye impela saze sahlukana naye noma ngisadi yena wayengisile noma shada yena yimini ngangimisile umfowethu sasihlangana edobheni naye.
4: Mhm.
8: Wagcina ngese umfowethu.
4: Yini wawucabanga ukuthi mhlambe yenza kwasebenza ngoba abanye babuye bekhala nje bethi hayi ayikho into enjalo. Nina nasizwa yini mawubuka nje ebudlelwaneni benu?
8: Ukuthi manje thina uyabona lesikhathi sihleli nomfowethu lona sasihlala sobabili. Singajwayele nokudla amanzi amponjwana, sihlalela ngesiphuza itiye njalo nje iloko mhlambe okwenza ukuthi sijwayelane kakhulu ngoba okunye sasingakwenzi okwenziwa abanye abafowethu.
4: Icisheke lento ibuyela kulento ukuthi nihlanganiswa yini nalo mngane?
8: Hayi impela sasihlanganiswa yitiye thina sibuza nje yitiye sobabili abanye abafowethu bedla amanzi amponjwana kodwa-ke singakunaki lokho.
4: Awu nazo-ke nazo-ke siyabonga kakhulu.
8: Thina siyihlalela nje sobabili thina ngaze waze washada ngamisa nami ngashada wangimisa kwawumfowethu nje impela.
4: Ikodwa indaba iqala emsebenzini ngiyakuzwa mina.
8: Indaba iqala etohweni yebo.
4: Kuzwakele siyabonga kakhulu yezwa.
8: Thank you, thank you, thank you.
4: Asibonga kakhulu-ke asithole omunye khona ngala ukhozi sawubona.
9: Impumelelo.
4: Yebo ke.
9: Uyaphila?
4: Ngiyaphila ngiyaphila ngeza kuwena.
9: Eh, I'm judge long line Northwest. Hayi mina miyeza ngishela nohlekayo nje into omngane nakuphi hayi angidibani naye.
4: Manje
9: angidibani.
4: Manje uhleka ugcine iphi ngoba phela mawuthi uhleka nohlekayo usho ukuthi labo ohleka nabo kusesoka abangani noma abantu abaziyo nje.
9: Ma uphile nje siyahleka kuphela into engeke uzuyithola ukuthi wazi isifuba sami hayi angifuni kanjalo nami angifuni sakho futhi.
4: Hawu konyulo hanti siyasebenza ndawoni la konyulo ukhipha indaba kanti yini?
9: Hayi cha cha cha cha kuyajika lokho kube sekuvela ukuxabana manje usuhamba ukhuluma ngami lapha ey'potini ngaphandle ukuthi hayi lo umbona nje uso uso uso.
4: Kulungile sikuzakele siyabonga yezwa.
9: Yabo.
4: Nazoka. Hawu lokho likho ngafuna ukhipha indaba waphela khipha indaba masebenza nje ayiphume indaba. Angathi umndeni la kuyashiwa makuthiwa masebenza nawo suwe sesumndeni. Makunenkinga nje ifike phela uyibhadlaze nala emsebenzini. Wenze njani manje mlaleli? Ukhosi sawona?
10: Yebo.
4: Yebo ke.
10: Awumfuni yezwa.
4: Yebo mfowethu.
10: Hayi nokho Magatha niba nayo umngane emsebenzini.
4: Mhm.
10: Umuntu mhlambe sizohlala isiphansi sikhulume ngokuthi njengoba sisebenza nje yini esingayenza siye ebhenki esiyovula i-akhawunti yethu esizobeka kuyona noma senzenjani. Hhayi ngokunye nje ukuthi mhlambe noma sihambe siyaphuza hhayi asiyeva abangani kanje kodwa nje sizohlala nako ichandodo ngoba nakho siyadohoza la akungathi kusasa bese ukuthi noma siphila kube sengathi sasingadokuza asiye sihambe siya ebhenki siyovula ikhadi lethu sobabili. Lokho nje nakani bethu benabo nensizwa la engikhona.
4: Oh, okay, ya, ya. Kukhona into ephathekayo eniyenzayo enihlanganisayo.
10: Kodwa iphathekayo esiyenzayo esiyihlanganisayo kuyona iyasusa emakhaya.
4: Ngiyakuzwa mina.
10: Nathokozayishiwe ngoba sibili.
4: Nazo-ke siyabonga kakhulu.
10: Amin ba.
4: Nazo-ke sihambe-ke sithole omunye khona ngala ukhozi sawona?
11: Sawona mfowami.
4: Yebo-ke.
11: Kusasabelwa kuphezulu lapha eMandlovasini.
4: Yeah, yeah.
11: Ngivuka mina siqale nje lapha emakhaya. La emakhaya anginayo umngane. Siyaxoxa nje sine lapha sixoxe kuphelele lapho ngiqhubeke nomsebenzi wami engiwenzayo. Bese siye emsebenzini nakhona anginayo futhi ngimngane. Siyaxoxa kuphelele lapho ngisikhathi selanje ngidoda isikhwama sami ngiyishalela ngedwa lapha. Ngibuyela emsebenzini ngiyasebenza. Shaya isikhathi sokuthi ngishaye sebuyeka. Leyo mpilo nje ngiphilayo futhi imnandi kakhulu.
4: Yini banana wakwagileka kwenzakalani?
11: Sakhula nje ngifokameza ngike nganabo abangani kodwa ngabona ukuthi abanye abangani bayenza izinto lezi ey'ngahambisani nami manje nje ngasengikhetha ukuthi ake ngiphile impilo yami ngethu kuze kube manje ke cha hayi kuyaphila umntwana futhi amnikeni.
4: Kodwa mefika nje umngane ezoyidlisa satshakana uzothini malivele ithuba lokuthi awu nanga umuntu omngani bo ephila.
11: Lapha nje cha kunje ngicela mangingenile nje ivaliswa ngo lize sihlone nivaliswa akwenzeli ukuba khona umuntu ongenayo ethuzekini.
4: Hayi nanga uyamkhumbula uTshokovane wayengena mngani esitorini sokhozi.
11: Ngiyamkhumbula.
4: Manje uTshokovane ongena mngani nawe pelipela nje.
11: Hayi nayi phela mfuka mizo kodwa nje umuntu mayekamuka exoxa nginanki ngasiyaxoxa kuphelele lapha. Okunye ngibona ukuthi mhlawumbe kwenziwa ukuthi hey angoba mhlawumbe angiphuze impoka ngezo angibheni nje ngulowo muntu nje mhlawumbe inkinga ibana lapho.
4: Ah oh manje bonke abangani bayaphuza babhemayi uthi
11: abanye phela ukuzwe ukuthi umuntu oyoshaya izinto ezisheshayo abanye bafice benile lapha beshaye into uthi yabo manje nje hayi manje angazi impoka ngezo kodwa nje ngiright ngoba ngiphila kanje.
4: Hayi anginjalo sikhona nathi nje asikho entuthwini asikho zonke lezi zinto.
11: Hayi okunye kubuye kubeke ingxabano nje impoka ngezo uthi uthi yabuka nje sekunengxabano phakathi
0: namuhla no Master V.
11: Ah,
4: angezo. Sakuyakuzwa. Hayi kodwa ke ngibona ukuthi ke ecishe fana ubanikeza ithuba abanye ngoba njoba ngishilo ukuthi abantu abafani. Kodwa ke hayi mfethu siyabonga kakhulu.
11: Hayi right impoka mina ngeke ngidala manje ukuthi sengalokho ngiba nomngani.
4: Hayi ngizwa kakhulu. Yabo. Uyakhala mfethu uthena nje uhlalela edwa manje ubuyanqena ukuthi hey ngizokwenza kanjani lapha bangani mase befuna ke kuyoshaya into zabo laphana abanye kuthiwe ke bapema abanye bapuza njalo njalo uyabuza kumfethu mina bese ngenze njalo ngoba kuzolo kuthiwe nje mhlambe ngiyabhorisa uyabona kuthiwe nje hey nangoke usoloko esibuka phela ngeke ngezwe la indaba kuthiwa igenge le engaphuzi ma umngani wayo kuthiwa nje hayi bayakhala laba abaphuzayo bathi ave kunzima ukuzwana nomuntu ongaphuzi ngoba manje sithi sihleli la siyaphuza endaweni kusebumnandi semnandi usoloko ebala nje lo mnikazo lendawo uyayenza imali hey uyayibulala umnikazo lendawo imali abantu abangaka. Yabona nje mangibuka ngindlela enithenga nga ey besha abantu uthi uyabona manje asisakwazi nokuenjoya lokho sikhumbuza ukuthi sichitha imali la sichitha imali
0: emuhla no Master V sinokhanye ohlushwa yi scroll lights.
1: Master V angilali ngihlala ngi scroll ubusuku bonke.
2: Ah una scroll lights
1: ngidinga ukuthila ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
2: Ikhambi lakho yi red hot deal yakwa Vodacom iprepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela. Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube premium yenyanga imbili mahala.
1: Itholakala kuphi?
2: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
1: Ngizokwenza njalo.
2: Kunemandela feather together Vodacom.
3: Umlilo